Uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuan sa Goodyear. Atua karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.

0: Balita sa kawasan naso na tugnato sa Tire Queen na Goodyear Servitec. Patayang usa ka tawo, duha sab ang nawa. Human nalunod ang usa ka sakayan sa San Francisco Bay. Nagalusad usab ang mga awtoridad o gandakong operation sa pagluwas sa insidente duol kani sa Alcatraz Island. Di nakita sa initial investigation nga nasunog ang sakayan. Siya hawa pa kini malunod. Ang sakayan nagalaway kani taliwa sa Alcatraz Island o sa Golden Gate Bridge. Adunay 19 katao nga sakay matud sa San Francisco Fire Department. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa nata sa football, nakasood na ang Spain sa finals sa FIFA CONFIFA World Cup. Kini nang tala sa score nga 2-0. Nakatakdang mubiyahe ang Spain dito sa New Jersey. Kundiin, paabuton nila ang mudaog tali sa England o Argentina.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Naka-hook up man kuno to sa Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Wa sila may angay ngano kunong naka-hook up ta?
2: Si wa mo angay. Angay. Dili, i-hook up kay Harold madugang na tuloy sino.
1: No, salamat kayo no. Unya sa tuang kuan niya, partner sa kasi atong kuan niya rak haron sa
2: Cyrus the Virus.
1: Cyrus, ha?
2: Cyrus the Virus.
1: Kuya wa gud. Cyrus the Virus. May butang ni mo sir. Salamat kayo. Okay, ari ta partner. Kay kaganina nagisguta.
2: Asa tanga na ana mata dire
1: daan. Biyahe ta. Kay kaganina nagisguta kaganina sa sakyanan sa kahanginan.
2: Sakyanan sa kahanginan.
1: Oh.
2: Onya.
1: Ang atong gisgutan mga kining airport.
2: Oh,
1: so karon na po ato na
2: airport o airport o airplane.
1: Oh, karon na po ato na pong isgutan. Kini na pong sitawagan na port.
2: Port.
1: Oh, pantalan.
2: Pantalan na po og barko.
1: Pantalan na pong barko. Okay, apil man na. Di ba connection man na siya?
2: Oh.
1: Sunod na po terminal na po sa bus.
2: Terminal.
1: Oh. Mga bus na po. So atong may isgutan tanan. Huma naman ta tricycle. Tumiagi, di ba? Oh, tricycle.
2: So,
1: litihan. Pasilan partner. Malas yun ni atong mga kaigsoon ng driver's tricycle.
2: Ayaw yun ang malas. Dili. Kuan ka na. Dili, malas swerte.
1: Ayaw. Kaya ba naman ka nga, karun pa lang, i-announce pa lang kahapon, nga sunod si Mana, ang diesel mo increase og 9.
2: Di, nga nung malas mga. Dili man diesel na ilahak.
1: Ang gasolina, Tris. Kakaroon pa na. Huwag pa na himali. Sunod si Mana og pila, pero karon pa lang daan, ang ilang competition, 3 pesos na ang increase sa gasolina.
2: Oh.
1: 9 pesos sa diesel.
2: Oh.
1: Unya pila pagod ka adlaw.
2: Kaya
1: nagbinumbahay naman po ng Iran o kining
2: unya
1: kining Estados Unidos Trump.
2: Oh. Wa pa man po ma-implement tong katong 15 nga minimum. Kaya mo pa may pag-approve. Di amindahon na po to.
1: Ay, mo na giingon lagi. Kung ako lagi, dapat mag-agad yun sa presyo sa gasolina. Dito ko nakahuna-huna lagi kagahapon pagbalitain ko.
2: Oh.
1: Nawa lagi. Problema lagi na yung inanin kay way klaro ning presyo. Ang magbuot manggod sa presyo sa gasolina karon si Trump o ganang taga-Iran. Sila rin magbuot.
2: Sila yung mag-boat. So, ilahan ang negosyo.
1: Matod, may warning ang Iran. May warning ang Iran nga. At ang ininyo, muabot na og tag

0: Kung niabot na magka dito si Ira.
1: Ay, gasolina, man. Nakahuna-huna. Magkukay na kaisgot. Ayaw kong ingang barko. Dili mo gamit na gasolina.
0: Dili.
1: Ayaw kong ingang aeroplano. Krudo.
0: Oh, krudo. Oh. Ina krudo.
1: Mas mahal man ang siguro. Pero, in fairness, murag, niadtong mga miaging bulan, daghan man tong mireklamo kay mahal ko no ang pliti sa Ocean Jet. Diba? Katong yeah. Katong plitiha adto man tong COVID nya murag nabalita na to nga murag may kunod sila no
0: may kunod yun ay pagkunod sa ilang plitihan
1: unya
0: mas mayo
1: ang ato apong pantalan diya sa Kabilaran na amputoy mga reklamo daghan no dere sa mga unya nagpatawag po gipatawag sa ato ang mga magbabalao diri syudad sa Kabilaran ang namunuan diya kanang global
0: ang dili kay global
1: pati PPE
0: unya, PPE ang port manager og ang kining manager pod sa Ocean Jet.
1: Oh, dito ka magpatawag.
0: Oh, dito. Ah, siyempre, nitambong ta.
1: Oh, so unsa may reaksyon? Unsa may reaksyon sa taga PPE o taga Global kabahin sa mga problema nga gipaabot sa atong magbabalaod sa nila? Ari taon na sa PPE.
0: Yeah, ilang gitubag. Kung katong mga allegation nga like example ha, kaning ingon reklamo nga naay, unsa ni? Mangolekta og parking fee. Kanang parking fee partner gahapon ato gining personal nga gitan-aw no. Duhan di ay na partner ka kung musulta di as pantalan inigsod ni mo anang gitwan sa unahan ana na ay parking area maang ang gamanage ana ang PPE so naa diha katong na ay bayad nga mo parking ka diha o nya wala kunoy driver isuhan ka katong ingon nalag violation or penalty ba to kanang sa tuingan ato nila basta unattended kanang walay driver ba so naa ay penalty. Unya kun ato sa unahan naa po dihay mga parking area nga gi-manage sa Global nga libre ato dito kanang mga van mga transport nga kanang maghuwat sa ilang sundoon ato dito magparking so free siya dito so duha siya ka duha ka parking area.
1: So kinahanglan mo sud ka mo tanak ka og naa kay sundoon or naa kay pick upon nga karga or unsa ba or ibili nimo imong sakyanan ana
0: kung ibili nimo imong sakyanan ari ka diri sa PPE.
1: PPE ka
0: like mo kanang par unsa na mo adto kag Cebu bilin sakyanan ari ka sa PPE kay
1: PPE.
0: Nay bayad
1: pero kanto ka sa Global mo parking walay bayad pero pag sud nimo bayad ka
0: unsa may bayaran nimo katong
1: entrance kanang odi sa bayad ka
0: kanang tagdose nga bayaran nimo sa entrance naa gyud na siya normal
1: pero maintain na siya kada sod bayad
0: ka kada sod nimo bayad ka okay sa PPE
1: indutan ay nang negosyo no kada sod bayad no
0: nano man
1: sinan biya ka unya pa kwan ko na pantalan ko na so pero gwa kay sakyanan pasahero diyan mo bayad.
0: Wala.
1: Ano ang hapon terminal fee?
0: Lahi itong terminal fee. Dito ka sa terminal fee mo bayad. Lahi ito. Katong musakay ka, katong pasahero. Lahi ito siya.
1: Halimbawa, maulay bayad gid gihapon. Halimbawa, nakay igsoon, sugaton. Yung mga asawa, sugaton. Kanya nakay service, bayad gid gihapon kag dosi dahi. Bayad kag dosi.
0: Mabayad ka haron, makasood ka dito sa kwan. Mao maging policy mo na sa Philippine Port Authority.
1: So, sa ito pa, katong mga nang reklamo, wa sila kasabot nga mao ginay proseso. Reklamo sila.
0: Mao ginay policy.
1: Pero wa tay mahimo anak kay mao magina.
0: So, kadang po na sa una, di man ingon nga karon pa na nila gi-implement.
1: So solved ng problema ha?
0: Ilan na nang gitubag nila dito sa, kuha, no?
1: Normal.
0: Katong ingog kolorom, nga na yung nakasood. So, muna yung gi-regulate karon. Ang ga-regulate anang may tungod anang kolorom.
1: Kolorom nga mga paseruan.
0: Sakyanan. Sakyanan ba?
1: Kanang namasayro lagi.
0: Namasayro ka na mag-pick up dito. Sumusod kay mo pick up ang mga kuan mo na gitawag lang kolorom.
1: Ngano makasood po kolorom nga mahibal-an man lada ano kolorom bagdi.
0: Ang dire sa gitwan partner ni sud nimo, di magka kuan no, kasi ba private nga sakyanan. So mingon sa
1: masayro dito.
0: Naay sa ba naay hatod na may kuwaon. So siyempre mo bayad ka musod. Kasod.
1: Pero di ay masahiro, make up like pasahiro dito.
0: Inikabot dito so, dog ma-make up like pasahiro, unang mabantayan kami yung kolorom. So, muna ginahinayan karon og monitor sa itong mga, sa management sa Global, kaya ang operasyon niya ang Global man sa sud. So, ilahan na, muna ilang ginahinayan o niya. With coordination sa Philippine Port Authority.
1: Nga, halimbawa ako ha, na ako'y sakyanan, na ako'y mga amigo gikan og Cebu. So, muari diri sa Bohol, mga lima katao. Amigo may pero gikontak ko nila daan nga pasugat me. Pero nagbayad to sa kuha kaya akong gisuroy-suroy diri sa Bohol. Sa mana matawag na kolorom.
0: Kolorom.
1: Ay, mo ingon me ko mga amigo ako maning mga

0: Parinti, magbuot mo, nga kung isuro-suro. Dakpon ko, anak, dakpon ko.
1: Bisa na kay, once nga, gabayad na nimo, so ang ikaw matawag kag kolorom imo sakyanan.
0: Uwag man sila kay Balo, nga hingbayad na isa ko ah. Ako raman itong, angag mo tugan ko, nga gibayaran ko ani. Ako rin mga amigo, ako rin mga parinti, ako rin gisuro-suro. Pero gabayad na ito sa ko ah. Madakpan ko na.
1: Di, huwag maingon nga, sige, imo magka ng amigo, pero ikaw kay namakak magkakasaka.
2: Pero makalusot lagi.
0: Diba? Diba? Amin mo ito ganang taka?
1: Exemption na maguna
0: partner. Manay kasagaran nga gibuhat sa uban.
1: Oh, pero magsige na po kagsod. Sige kag ingong sugat, amigo, marag imposible na
0: po. Adi, gili. Sige, gili. Sige.
1: Panag sa, kanag kiss to
0: kiss
1: lang. Tagsala.
0: Muingon man siya nga, karon pag barko mo, unya sunod, pag aeroplano, napod mo, para di ko halata. Oh.
1: Diba? Bala na ka, total, ikaw ay makasa.
0: Ay,
3: Wita na. Kung buot yun lagi magbinuang mga higalaw, ito ay naganan.
1: So, ano ito sa gluban? Muna nag-ingon, partner nga. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan.
0: Okay, arita sa mga reklamo sa global. Kaya diha ko no sa waiting area sa Pasayroan, kulang ko no og mga kanang charger sa cellphone. Unya sunod ang CR ko no. Unya sunod ko no kining na ako no yung mga tulo. Mao na yung mga reklamo man akong nabasa.
1: Okay, kanang tulo partner gisubay gitpatanaw gyud pug ko anak gahapon no. Although
0: dito ka kitanaw gid ni mo. Mao na sakto, mao na saktong medyo.
1: Kinahanglan magyud na to tanawon og late mo ba na nga na isyo, di ba? So dili ingon nga kuan ka nang sa ato lang yung gi-verify ba kay para transparent
0: dili matud nila ang atong report
1: dili ta makaingon nga na ako no diha kuno so tinod mo na number one ka na ingon ni mo charging station
0: kana
1: sa kilid nga bahin ana partner naay charging station diha pero naibayad.
0: Ah, naibayad.
1: Basin siguro ang gipangita katubi taong
0: naibayad.
1: Outlet lang ba? Outlet.
0: Oh, no,
1: saksak lang ka na sa kilid.
0: Naibayad.
1: Wala kay giclose, gipangsira kay naa may charging station.
0: Pero may bayad na. Naidagahan pero naibayad.
1: Naibayad. Oh, charge ka dito na sa kilid na.
0: Pila pa ibayad?
1: Wala po ko mangutan nag pila.
0: 10 pesos 05 na.
1: Di mo tigalir po na ingon ka. Ingon na barog by hour man siguro na siya.
0: Tapa. Sa Cebu kay murag libre
1: na. Na sa machine, nay machine ba unya murag motoplok mo siguro. 1 hour or 30 minutes. Pilay bayad. So na, katong ingon nga, wala charging station. Na charging station.
0: Pero may bayad lang. Okay, itong larohon.
1: Katong, usa to usa, na itulo.
0: No, na itulo.
1: Ang tulo, partner, purias lang sa nangaon. Ang second floor, anak niya, partner, kana mag-building nga, building na siya sa Philippine Port Authority.
0: Mm-hmm.
1: Ang gatukod, anak.
0: So,
1: ang second floor, anak, partner, naagya po, kung puno ang dire sa silong, ang mga tao naapoy available nga malingkuran dito sa second floor. So karon
0: amo na itong reklamo nga dili kuno ang mga pasahero reklamo sa kani kuno sila pasakon sa second floor.
1: Pwede man sila musaka, open man na siya.
0: May reklamo dito nga ilang reklamo kay nganong di kuno sila pasakon sa second floor.
3: Kuya Binipinoy no diha nang reklamo.
1: Nganong dili man sila pasakon kung puno na dire sa silong nga malingkuranan.
0: Saka sila sa babaw.
1: Open man na sa taas gani ang management pa mismo mooy moingon nga balhin mo ato mo sa taas. Karon katong ingog tulo nga sa CR naay CR dito sa babay sa taas nga gi-temporary og close kay mao lagi og gamiton. Mo kuno ang tubig dito sa ground floor.
0: Sa to pa ang piping may problema to.
1: Ang piping may problema. Karon problema ang piping kay sa plano kuno sa building partner ilang naadi ang plano. Karon og ilang subayon ang plano dili nila makita kun asa dapat tong ni hunob.
0: Awa magsunod sa plano.
1: Dili.
0: Ang plumbing.
1: Mao lagi ang plumbing.
0: Ang plumbing.
1: Wa gisunod sa plano.
0: Wa nagsunod sa plano.
1: Sa muna nga. Og naay repair ga problema sila. So karon major repair mao ilang himuon. Ila pa na ko nung gi-requestan pa og budget para ana kay dako man ang kantidad ang may kay sundon man na og asa dapat magpakon.
0: Oh, sundon.
1: Okay, di man makita sa plano.
0: Pero ang CR sa obos way problema.
1: Wala koy nakita gahapon nga naay problema sa CR. Polos magamit.
0: Oh,
1: katong mga CR gawas atong sa taas unya. Katong ingon nga nayon sa to atop nga kuan kanang motulo. Katong dire sa gawas nga agianan ba mo so ana murag pasad sway o sa itawag ni ana. Na siyempre tungod sa dagat gitaya tong ihang sa itawag na niya
3: atop
1: oh, sin dili atop kay murag bildo man ang atop murag bildo nga formal
3: ah kanang iyang mga prem oh, sa bildo
1: oh, oh prem oh niya siyempre ang iyang
3: dili lumino milang gamit
1: no nilansangan juga ah, kanapit ang murag barina mo tina niya nakapok
3: tox ah kining kan ribet adi po ribet
1: kining pero naras kilid o niya diya sa suod partner ah ikaduha lain nga reklamo katong aircon so una ron ang gipangitan lang paagi nga madugangan kay katong mga aircon nga mga daan mo dili na kaayo siya
3: pangsyon.
1: O, so butangan nila o ka ng mga, kanabitang ipatindog na nga mga aircon.
3: Ah, o, kanang kuhan, kining si Tawa. Basta ka na oh, ipatindog.
1: Basta ka aircon nga ipatindog na. So, muna ila para pag para pagtubag sa katong ingon nga. Gipaningot kay kuhan, kanang sa to, init. So, namay mga aircon. So,
3: kinahanglan yun inyo yung kuhan nun. Inyo hag yung... paunuyan ng mga, oh, yeah, pasahero, mga pasahero kay mga social labi ang mga pasahero ron.
1: Oh, so, social na kayo.
3: Kunya, naghawid per mig silpon so na makita ang gamay nga diferensya. Post mo nito. So.
1: Post nito.
3: Post nito.
1: Blah, blah, blah, blah, blah. Oh. So, mao lagi. Pero, mauna, giingon ni kuano sa management sa kuan sa kining global nga. Ilag yung ipangitag paagi partner nga kuan ka nang mapanindot ang serbisyo. Gani, siya mismo kanang manager day partner Sir Kent. Kuan na siya. Nag-agin daghan na sila mga puerto nga gidaba nga mga international nga mga puerto.
3: Mm-hmm.
1: So mo na ingon siya nga pagsud niya diri sa Bohol, naa siya yung mga policy, mga pamaagi nga giusab nga murag na baguhan ang uban.
3: Mm-hmm.
1: Pero kung imo karong tan-awon partner ang general nga kanang dagway ba diya sa pantalan, maingon ta limpyo niya napahilo na ang kuan dili par sa una nga katong mga container van, mga kargamento, bisan asa lang bitoy pamutang, so karon na napahilo na. So mao na ang atong nakita kagahapon, so base ni sa tubag atong mga complaint no nga gipadangat dito sa guniyang panglungsod sa kuan sa may tungod as management sa PPA. So katong ingon nga naay mga guard kuno nga sa to guard nga kanabitong murag padali-dalion kuno ang inignaog na sila ipa-implement da partner nga kanabitong inig-drop nimo pila lang ka minute nga maka-drop sa pasahero. Kay ang uban manggood kaniadto kuno na nga murag gihimo nang murag mag-standby pa ba. So karon ilang gihatagan og time nga pila ka minuto nga mo pa-drop mo pababa sa mga pasahero.
3: Unya katong kuan katong reklamo nga kung malit ka og 30 minutes before mo larga ang imong barko di nakapasudlon unsa may kuan nato unsa may sulbad ato mao gihapon to
1: wala ko kapangutana na sa kuan man sa itawag na
3: PPA na
1: dili sa Oceanjet management sa Oceanjet
3: sa Oceanjet po na no
1: sa Oceanjet na siya
3: inter basta mga problema
1: o magisgutan ng mga unsa itawag na niya
3: kanang
1: pila ka minuto sa to
3: pero kay ang nagbantay diha terminal kay Global man
1: adi sila gabantay, sila gamanage.
3: Pero order to sa Ocean operasyon, Jet.
1: Sa operasyon. Ang Ocean Jet, marag nag-ilang kliyente. So, management sa Ocean Jet, lahi.
3: Nga dili, ang amando sa Ocean Jet, nga di na pasudlon, kantong malit o 30 minutes before mo larga ang...
1: Before mo larga ang... Kung ano po na, PPA na po og ang Ocean, management sa Ocean Jet. Kaya naaman nila ang coordination na po na.
3: Naghanap po na sila. Manang
1: lahi ang...
3: Mauna nga usahay ning reklamo sa tao, bisag dili dayto iya sa PPA og bisag dili dayto iya sa concern ang dili dayto concern sa Global ang reklamo mahanok ba sa dili mao dapat ang mutubag sa concern tungod kay ang katubong nga reklamo wapon siya kay balo nga concern dayon sa Oceanjet concern dayon sa PPA concern dayon sa Global
1: okay mo nang kinahanglan mo na partner mo lagi atong tanong before ana partner katong guys go taog sa may tungod man siguro ni sa katong bayad sa ni sa charging no
3: kadto bayad sa charging cellphone
1: di amay
3: og pilay bayad
1: 5 pesos per holog okay 5 pesos mo sa charging station niya ang walkway leading past crop bird okay mo to ang kuan katong naitulo mana siya so niya mo lagi na partner nga dapat manggod unta i-identify kay ang Global Port ang ilang kuan nila is management ang ilang papel diha nasa puerto so og magisgot po ta dire sa katong sa side sa mga past crop. So lahi na dili na siya under sa kuan sa Global no. Ano na po ta sa mga past crop like katong malit or pila to sa ilang mga policy PASCRAP og PPA kay sila may ang coordination na pud ana. So mao na siya nga kinahanglan nato i-identify unsa may problema. So magsugod tag management sa tibuok management sa puerto
3: PPA
1: ang global.
3: Ang global.
1: Oh, like kanang ang ila mag i-operate tanan nga puerto sa na tawag ana kanang sulod sa pier kay og inigsud nimo sa Gitwan partner kanang di ba Gitwan kat ini mog mubayad under na siya sa PPA. So ang sunod nga git ana dito mao na nagikan ana mao na na siya ang kuan kanang under sa global katong sa operasyon na gyud unya kaning building diri sa mga passengers terminal mao na siya ang apil sa kuan sa global og na partner sa mga parking. So nagud sila kuan partner kanang mag designation ba para dili sila mag overlapping sa ilang management. So
0: pero ang problema lagi ana kay katong mga tao nga nareklamo wa sila kabalugasan la i-address mo nang madahig tanan.
1: General. Wa na nga address ba kanis PPA, address ba kanis sa itawagan niya kining
0: nakapost social media
1: sa Oceanjet or address ba ka sa global. So mao na nga dapat ato specify kay og
0: hasagod ang namunuan sa Tagbilaran damay pa kay pos do nga apantalan sa siyudad sa Tagbilaran damay tanan ang una pa ang one city
1: ang atong city government murag maigo sila sa are na pod sa political nga kuan kanang concern o sumo na nga mo lagi atong mo na ni hangyo ang management sa global nga kun dunay mga complaint unya nama pud sila yung mga number dito pamutang partner og panalit na kay concern na sila yung mga number asa ka mo tawag pwede gani QR code ra po na nimo mga concern nga pwede nimo mapa-address ba unya ikaduha pa
0: ang uban man gud kay pasi social media man gusto nga lang musikat sila mapansin sila Modricho, mga comment
1: nya mo gani na kagahapon partner katong mga frontliner ba nga naa under sa management sa Global Port. Kung gini sila, doon ay seminar sa kanang, doon ay taga-diutig yun nga seminar dito para unsaon hatagan pag-overview ang mga empleyado katong mga frontliner nga. Unsaon nila pag-address or pag-manage o pagtubag ang mga queries sa itong mga turista or mga pasahero.
0: So, pero dito man yung kakahapon ka, nakaabot man ka sa terminal, sa waiting passenger, diya sa kuanan ba, sa bayanan sa mga pasahero? Naay mga pasahero? Daghan?
1: Kagahapon, dili kayo as in daghan ang mga pasahero.
0: Gamayra?
1: Gamayra.
0: Wa ka kita nga naay PASCRAP, Mindunggo?
1: Na kay kuan man siya. Ang PASCRAP kay murag halos kada kuan man na naay maabot, napoy mo lang.
0: Na kay nakita ang mga Mindunggo niya daghang pasahero?
1: Gamayra, dili kayo daghan ang mga pasahero nga nasakay.
0: Sama
1: sa gawiting, nga Gamayra niya ang niabot Gamayra sad. So dili pareha kani ato partner nga kana bitong magdasok ka diya sa passenger terminal nga maghuwat ka sa imuhang barko mularga or moabot. So karon gyud diferensya unya naka-observe ko partner nga ang mga kana bang mga tourist transport nga maghatod og mga pasahero adlo mga siguro mga 2 hours ko nga nagkuan dito, nagtambay, nagmonitor. Kuan gyud kanang as in makaingon gyud ta nga gamay ra gyud ang mga pasahero karong panahon na.
0: Unya kini ang mga pasahero, saman tan-aw nimo mga pariner o local lang?
1: Gamay ra ang mga pariner nga
0: local na, kasagaran.
1: Kasagaran mga local. Dili pas kaniadto nga more than 50% mga turista no sakay.
0: So buti pa sabot. Miminus jud ang mga tao nga mo suroy sa Bohol bisan pa sa eroplano o sa barko no sa kahanginan o sa kadagatan naagyud siya ay diferensya sa mga miaging bulan kay mao lagi na no matod pa lagi nila mikunod unya kung atong naon man gud daghang event karon diri sa atong probinsya sa Bohol. Kaya nag-July biyaron, nagsaulog biyaron sa dugo.
1: Yes. Supposed to be. Ingon ani, kaniadto. Malagay, kaniadto partner. Galing kay ingon mag-uog sa mga bata pa. Kaniadto man to, karon naman po ni. Di ba? So, mo na yung mga kalainan partner. Pero malagay, sa atong naandan, kung ato ning ibalik kita tanaw sa kaniadto o ato ikumpara sa karon nga karong mga panahon na supposed to be daghan gyud unta sa mga pasahero mga bakasyonista nga naa diri sa Bohol.
0: Okay, katong ano naon sa unang panahon gamay ra tao adto. Karon nagdaghan pagayo ang tao pero nabali migamay ang tao.
1: diba? Gamay ang pasahero. So usa sa mga rason, crisis, global crisis. Manay naka usa sa mga rason nganong ni kunhod ang ato ang atong mga turista.
0: Maunay atong nakita ha. Ayaw na pud mo kalabis. Moingon na pud mo nga nag-promote aning
1: ato maginang gisubay kay di man ta maingon maot magunang magingon ra ta nga kuno, di ba? So at least personal na to nga makita ang sitwasyon gyud sa ground partner mo. Ganay
0: obligasyon na to nga naa ta dire nga mosulti gyud sa
1: boss. Magyun atong trabaho nga mapod og naara ta dire nya magkuno-kuno ra ta tingali-tingali, di ba? So kinahanglan gyud ta mo tan-aw gyud sa ground mo, observe gyud ta unsa man gyud ning mga reklamo sa ato makatawon, tinuod ba, balido ba?
0: Ang ato na tingala lang ta nga unta nagsaulog man ta karon, daghan kayong mga events sa nagkalain-laing lugar diri sa Bohol. Ngano nga mikunhod ang mga tao nga miari sa Bohol? Subot bang ipasabot ani? Wa na sila ganahi? Nga mutan-aw kay pabalik-balik na sa mga event ana or
1: gipul ana
0: or moingon bata tungod kay nahibalo sila nga dili gyud ni mao ang celebration sa Sandugo. Daghang mga hinungdan or tungod ba pug kahani kay mahal na, dako na gasto ang plite, unya nag-crisis, nagtipid ang mga tao. Nga na ba?
1: Nahidaghang mga rason or hinungdan nga ni kunod ang ato ang turista.
0: So, nga kasapag kunod, apiktuhan ang ato ang
1: ekonomiya.
0: O turismo. Adaghan na. O business sector. O sa tawag na to na.
1: O gawas na, transport. So, once mo lagi ang transpo, mapiktuhan partner, magkutoy ang tiyan partner ba? Tungod kay
0: magkutoy dahil magkutoy.
4: Tingo sa katawan.
0: Magkutoy.
1: O di kakabiyahe. Usabay mo ipalit ang pagkaon.
0: Maono niya. Time pa. Atong oras mga higala, alas 8:28 sa dili pa dahil partner no? Kaya naamanggoy babala or panawagan dere si Kung Baba.
1: Babala.
0: Oh, matod pa niya magbantay ta kay nagsugod na pod ang mga scammer. Og panawa gamit akong name. Stilan. Nganong paborito magyud sa mga scammer ning Bohol ha? Pabalik-balik.
1: Naay mo scam niya dalhon pangani Kung Baba.
0: Oh, matod pa niya magbantay ta kay nagsugod na pod ang mga scammer. Og panawa gamit akong name.
1: Basin siguro na suya na siya pinaulbong buhok ni Kung Baba ba?
0: August 9 with Tilma, ang trupang singer sa Dawis para Babayap, Miriam, and Sumailo Knight. Pre, huwag na dahil, no?
1: Di, kung man, maunay giingog, gi-scam, o?
0: Mao siguro.
1: So, dili na tinood, huwag mao magaling, kung saan man?
0: Ha?
1: Dili, tinood
0: Babayap na, and Miriam, Sumailo Knight. Tinood niya, eh?
1: Tinood na.
0: August 9.
1: Dili na sumpay atong imong giingog, scam.
0: O dili, so siguro pinaagi aning ilahang mga gihimo na ay gustong mo iskam ba?
1: Okay. Siguro, may pasabot.
0: Pero bago pa magud ng balita, nga pila to ka mga scammer na dakpan diri sa Bohol.
1: Wa pa na dakpe siguro uban.
0: Pero kining ubang mga scammer, kining katong suto, bago ra pod, nga daghang mga na biktima. Grabe ni mga scammer. No? Ano mong po?
1: Tungod na sa kalisod, partner.
0: Ha? Kalisod na po. Tanan ba naman taanay? Pulos kalisod.
1: Pulos na sa kalisod. Muna na bunga sa kalisod, partner.
0: O niya, anong sa kalisod? Nga nung magpa-scam ang kami?
1: Ha?
0: Nga nung masapian ba man ka? O naglisod pa? So dili unta ka ma-scam. Dili ka mo-appel na mga nana ang ana.
1: Maugani nga ni-appel na sila. O niya, manana nag-mga pangan sa mga tao ng mga ilado, mga dagkong politiko. Aron maka-scam. Aron makakwarta.
0: Ay, karong bago. Katong miaging, atong na-interview ganito si atong hippie sa pulis sa Bilaran. Atong giingon nga, daghan na-scam ato eh. Mga leader pa simbahan uban.
1: So, daghan na-scam ato.
0: So, nana ba nga, mga makalusot pa gini mga scammer ba? Bisan o kahibalo naman tata, klaro na social media. Unya, akong natingadaan, kay krisis magka, naglisod, libo-libo man ang ma-scam, hindi mga scammer.
1: So, ang ilang pong gipang scam kay kato, mga pong wa maglisod.
0: Ha?
1: Ang wa man maglisod.
0: Siguro. Sige, mamang ka. Mahimo na.
1: Maka-scam sila. Kay kato, mga wa-galisod, ilang scam mo na.
0: Pero sila, di igyot sila ka-scam na to.
1: Awa ma, galisod man ta.
0: Sige, mga higala, mabalik may karantotod. Human lang nining mga pipila ka mga pahinom-dom.
5: Nagplano ka magpatukod o pala.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: 102.3 KSLM. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
9: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
10: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
9: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
11: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
12: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
13: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
14: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers, or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026. Strong Sauna.
15: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
19: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
20: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. The Generics Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
21: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
22: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Hi, we are the Center Stage Band, and you're listening to the new KISS 102.3.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
4: Kining puso sa saging o gitawag na siya og banana blossom or banana flower sumala sa African Journal of Biotechnology nga kini diayng gulaya daghan kay katabang sa ato ang mga lawas, no, labi na sa mga naimonya, naay mga gipang TB diha, naay mga infection nga gipambati. Kaon gyud mo ani kada adlaw kining puso sa saging, no, labi na sa mga dysmenoryahonon kaayo, sa mga gipang diabetes, labi na sa mga naay problema sa mood, no, sa puton kaayo, dili hingatawa, bugat kay perminti ang simod, bugat kaayo ang emotion, labi na sa mga naas kabalaka nga bugat kay lawas, kini makatabang pangparelieve sa imuhang gibati. Labi na sa mga naay anxiety disorder, pakauna siya og puso sa saging. Pwede ninyo ni main dish, pwede po ni side dish. Pero kung kinahanglan ka og more kusog, pwede nimo ni siya isabay sa uban ni mong mga sudan. Especially sa mga gulay nga sudan nga mga tag-asog protein. Sama sa lisos kamansi, mga mushroom, mga legumes, mga naay mga liso-liso. Especially kining pinto beans, mga munggo, green and red munggo. So para di lang gyuta ma-arthritis sa munggos, sa mga pinto beans, humulan lang gyud na siya tibok gabi. Una dili pabuturon ha, ang paghumol dapat daghanon kaayo gyud ang tubig. Unya iyabo ang tubig pagkaugma, mga 6 to 8 hours gikan sa paghumol, ilisag bagong tubig, ayha nimo na siya lat-an kana dili na na makapartritis. Dili na po na makapaaslom sa kuto-kuto. Sa dili pa ta magpadayon sa paghiskot sa puso o sa saging, balikan na sa nato ning mga legumes kaning mga liso-liso. Kay mao mangguni ang replacement gyud sa karne. Kay kung mag-vegetarian ka, unya wala kay mga liso-liso, wala kay mga legumes nga gipangaon, bisan pa ang tawag nimo simong diet vegan, pag wa kay mga legumes, pili jud ka pinanga. Og daghan gihapon kag sakit, bation. According sa American Dietetic Association, dili na kinahanglan og karne kung kompleto ka og mga legumes, mga nuts, mga liso-liso, mga seeds para makuha nimo ang insakto yung protein. Pero kung mukaon po kag mga high protein nga pagkaon, take note on this, kinahanglan na kay herbal, na kay mga supplement nga mutabang sa imuhang kidney, mutabang sa imong digestive, kanang pangtunaw pinangga ba, mutabang po sa imong atay. Nganuman, kay pagmukaon kag mga liso-liso niya, wala kay mga gipang-inom, gipangaon nga mutabang nining tulo ka organ, atay, simuhang kidney o simong stomach nga walay insakto kaayong mga juices nga healthy or digestive juices nga mugaling sa imuhang protein nga gikaon. Kay kanimanggong high protein nga pagkaon, taas po na silag mga purine. Pag taas silag purine, taas po na sila og byproduct or mga waste product kanang gitawag uric acid. Ang uric acid, pag normal ang level, makatabang na siya sa pag-function sa imuhang lawas. Pero kung mataas na kaayo ang uric acid, mahimo siya nga makapa-arthritis and even kidney stones and other inflammations. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matag gabi, human panihapon, or sa dili pa matulog. Kung naigibati, pwede ibuntag o duhapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga naigibati nga hoot sa dughan, sakit sa kasing-kasing, kusog mo hagok, usahay maputol pa ang pag-inhawa kanang gitawag sleep apnea, dili dapat pasagdahan. Tungod kay ang sleep apnea, usa na sa mga early signs nga naay problema ang kasing-kasing, ang respiratory system o baka ang nervous system. Atong utok o kaugatan, pag kining tulo ang maigo, cardio, respiratory o nervous system, dako kaayo ang risgo nga maatake sa kasing-kasing while natulog. Daghang kang sitwasyon na natulog lang niya ng gabiuna o wala na makamata. Mao nga pag naay maghagok, paim na o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Igong tayo mga binengga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

Alang sa dinalay ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa itong kalawasan na kalimot sa paghaplas sa all-in-one skincare oil, produkto sa EXL Makabuhay.

0: pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi damot at hindi dapat gamitin hanggang

0: ako eh. Nabugahat ko. Naapa siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Ang discarding bisdak, ana. Rexido
2: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte! Naapa siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat. Rexido
1: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
3: Forte! Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kinahanglan extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kumusta sa mga kugihang kakis na to din ha. Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B-Vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI, 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok o pamamanhid, uban sa husto nga pagkaon o himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra, maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy o para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boon, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
12: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
9: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
13: CNG Trading,
5: where quality meets affordability.
14: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
17: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: taga San Isidro, di ayko 52 years old, ang akong timbang 63 kilos. Tapos ang akong problema dok kining akong mata kay naa koy glaucoma. Ang right eye nako dili na makita, tapos ang wala na lang nga mata og laser ni siya atong May 25. Unsa may matambag nimo sa ako adok? Salamat si Marieta Grape, di ay ni imong tigpaminaw. Okay, glaucoma. Why kaayuhan sumala sa conventional or standard treatment? Conventional treatment, walay kaayuhan. Basta glaucoma. Paabuto na lang na siya nga paoperahan or magpaabot nga mabuta. Simba ko lang ha. Daghang glaucoma na kong pasyente. Basta early stage pa, pwede ma-reverse. Pwede maulian, ma-negative yun. Pero late stage na, grabe na ka daot ang mata, pwede pa mapugan nga dili ka mabuta, which is good. Bisan 80 na imong edad o 90 imong edad, pwede mapugan ang pag-advance sa glaucoma aron dili ka o dili ta mabuta. Gani kung mo-comply lang yun ang pasyente, dako kaayo og tsansa nga mohayag pagyud ang mata sa mga naay glaucoma. Una, dapat masabta na to mga pasyente nga ang glaucoma resulta na siya sa na-damage na to nga optic nerve dako kang ugat sa atoang mata. Kanang optic nerve mga pinanga, bundle na siya, mura na siyang silhig, pungpong sa silhig bitaw nga daghag mga stick nga nahimong bundle. Ang nerve nato diha sa optic nerve, dili mo ubos 1 million nerve fibers. Daghan kay mga pinanga. Mao na nga dili basta-basta na dapat maguba. Pero ang dakong hinungdan nganong maguba na nga mga nerve fibers, agianan sa electricity mga pinanga para makakita ta. Ang hinungdan gyud ang pressure, taas ang pressure sa imong mata. Unya mo taas ang pressure sa imong mata kung magulanon ka. Ang pressure resulta na siya tungod kay nag-build up ang fluid sa sulod sa atong mata, kay dapat ka ng internal fluid pinangga, madrain na siya. Madrain na siya sa trabecular meshwork. Kanang agianan yun iyang drainage niya. Pero dili na siya madrain pag-ayo kung magulanon ka. Nagaluom ka. Labi na ka ng pagpamakak, even sa pagpamakak mga pinanga. Pero wa po ko nag-ingon nga ang tanang glaucoma, baka kon, dili ha. Kung nakay glaucoma, plus nagapamakak ka, plus magulanon ka, grabe na mo pa shoot up sa imuhang pressure. So ang pinaka the best is imuhang tabangan ang imong kaugalingon. Mabitaw nga, kining glaucoma, ang makaayo gyud ani, ang tagtungod ra gyud. Mao na kinahanglan kaayo ang New Start Education, NEWSTART. Importante masabtan ang nutrition kay ang glaucoma. Ang usa sa iyang mga hinungdan is ang stress o ang nutritional problem. Kaning sa New Start mga pinanga, ang nutrition o ang stress. Katong dito ka sa trust, letter T, sa katapusan ba sa New Start. Ang T means trust. O ang T po daan ang ikaduha nga T sa New Start, temperance, balance. Nga kabalo ka dapat mupugong sa imuhang emotion. So, nutritional problem. Bantayan na ito ni labi na kung naakay mga disorder sa diabetes o high blood. So, ang imong nutrition, i-check na dili ka ma-high blood o ma-diabetes. Nakita sa pagtuon nga naay nag-clog up sa drainage sa fluid sa itong mata. Kanang clog up, mao na siya mo build up sa tubig nga muhatod sa taas nga pressure. Now, ang ni-clog up ana pinanga, tungod na sa abnormalities sa collagen o sa tissue diha sa likod sa imuhang mata, mao ni mo contribute sa clogging. So, ang collagen o ang tissue, number one, kaayo ang hinungdan ana niya nga magka-disorder na siya, ang stress o ang imbalance nga nutrisyon. Based sa data, mas pinaka-close, no? Pinaka-duol nga mga hinungdan ang stress o ang nutritional problem. Overfats, high in cholesterol, kulang mga sustansya. Okay, sa mga naiglaucoma, magkaon mo o isa ka bowl nga saluyot kada adlaw. I-steam ni mo kadali, medyo i-half cook ni mo kadali, ayapudlat a kaayo, then kaon ka kada adlaw. Ang pinaka-the best gani kung imuha na siyang i-blender pagyod. Humani mo o steam, i-blender nimo, i-half cook lang pinanggaha as much as possible, dili siya lata kaayo. Para nga ma-preserve pa nimo ang mga vitamin C, ang uban niya mga sustansya, especially B-complex, unya, imuha na siyang i-blender. Pwede isabay nimo na siya sa imuhang pagkaon. I-blender, pwede nimo siya imuong smoothie. Kana, mag-inom ka na once a day or two times a day, makatabang. Kaya nga naman, ang saluyot, kompleto ng mga sustansya, gikan sa choline, sa inositol, gikan sa omega-3 essential fatty acid, ang rutin, ang vitamin A or beta-carotene from beta-carotene, vitamin C, especially kining vitamin E nga motabang ni siya, nga tangtangon ang mga abog-abog gikan sa imong lente sa imuhang mga mata. So, importante kaayo ang pagkaon sa mga gulay nga taas kaayo og vitamin E. Eagle, especially yung saluyot. Ipadayon nato ni sa second segment sa sunod na tong series atong isgutan unsa ang mga uban pang bawal o dapat tato kaunon inumon para nga maging healthy ang atong mga mata. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinaga 1 capsule 3 times a day or itry nimo for 1 month tag 2 capsules 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule niya. After 1 month pwede ka tag 1 capsule 3 times a day basta apilig yun og emotion pinanggaha. Ang pagpanambal kinahanglan number 1 gyud imuhang i-establish ang imuhang emotion nga dili ka magulanon, mabalak-anon, mahiubsanon. Kay kana number 1 gyud na modaot sa imong collagen ug sa mga tissue sa imuhang lawas. So dapat be happy. Ug sa mga nagapaminaw nga bisag wala pay glaucoma ug dili gusto magka-glaucoma, mag-inom ta sa Makabuhay human pa ni hapon tag duha capsule aron nga anti-stress, lami ang tulog, na-digest niya pag-ayo ang atong mga gipangkaon, especially sa panihapon, unya ma-assimilate pag-ayo during sa pagkatulog, ma-convert na siya into good substance para healthy ang atong lawas ug naatay restful nga pagkatulog. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyos atong atay. Mauna, inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsige na siya pinangga nasig butod iwong tiyan pagkaugma kapo imata mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system uban ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto di mong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Imagnon na puyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahom na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa. Makabuhay!
5: Mahalagang pa- Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Sa mga naay glaucoma, bawal na gyud ang mutan-aw television nga masubra na kag isa ka oras. So kinahanglan mag-break o obserbaran pod kung nagkalabo ba imong mata or okay ra ba while nagtan-aw kag television. So obserbari pinanga, especially kung ang imong television na ginatan-aw ang mga programa or bisan sa gadgets nimo, kana bitawng mo create og emotional stress, sige away negativity ang imong ginatan-aw, no, bawal na siya. So mas maayo ang imong tan-aw yung makahatag og kalinaw, kalipay, or every 20 minutes or 25 minutes mo break ka sa pagtan-aw sa imong mga gadgets, computer or television. Tan-aw ka sa layo, pinangga, no, hayag, tan-aw ka dito. Likayi ang mga aso gikan sa pagpanigarilyo, maka-trigger na siya, maka-irritate na siya sa imong mata. So sa mga naay glaucoma, even sa may katarak, bawal gyud ang aso sa sigarilyo, no. Kape, bawal na sa mga naay glaucoma. Labi na kato bitang mga nearsighted nga mga tao. Bantayanan ninyo ang inyong lifestyle tungod kay ang mga nearsighted nga mga tao, sila ang taas nga risgo nga magkaroon ng glaucoma. So mga early sign na siya nga bantayanan nato. Kung nabilong ta sa nearsighted, di na gani ka klaro sa mga naong sa layo. Unya, labi na katong ngisihan na kang pinangga sa ubang mga tao, uy, di naman ka mong isipod kay di naman ka klaro kaayo. Unya, makadungog na yung storya dayon nga, uy, ngilaad na lang isang batasan lagi, di naman agad. Wa in town sila kabalo nga, nearsighted na ka. Mauna nga, ilhanan na siya nga na kay mga lifestyle nga bantayanan para dili ka magkaroon ng glaucoma. So, kape, bawal sa mga nearsighted ang kape. Alcoholic drinks, no, mga ilimnong makahubog, bawal lagi na, labi na sa mga naiglaucoma. O especially ang paggamit og sigarilyo, of course, nicotine. Tanang mga naay caffeine, mga energy drink, mga ang paggamit og daghang sikwate, bawal po na kay ang sikwate pinangga nanay gagmayng caffeine. Kung mag-inom pug ka og tubig sa mga grabe nga glaucoma, ginagmay lang, no, nga igo-igo nga makarelieve sa imuhang mata og kauhaw. Then mas nindot pud nga mag-inom ka og mga juices instead of plain lang nga tubig. Mag-inom ka og pure, fresh nga juices like watermelon at saka pipino, makatabang ni sa mga naay glaucoma. Tungod kay ang watermelon, labi na kaning puti bitaw niya pinangga. Taas kaya sa glutathione. Ang glutathione, powerful antioxidant na siya nga mo protection na siya sa lente sa tuang mata og mo maintain siya sa molecular integrity sa mga lens fiber membranes. Ibig sabihin, dili ni sila manghubag layo ka sa mga pagkabuta. So, pangmayon ka watermelon juice, apilang yun ang panit ang puti niya. Pag himog juice, kumukaw ang watermelon, apilag kaon ang puti nga bahin sa watermelon. Ipanglabay naman ko na ito ng mga pinangga, di ba? Sa mga nagagamit og eye drop no, para sa glaucoma pinangga. Ang uban nagreklamo nga nagalabad ang ilang ulo o uban mga side effects tungod kay ang beta blocker eye drops manggod mga pinangga. Mukos na siya og mga side effects no. Pag nagalabad imong ulo sa eye drop nimong ginagamit, kinahanglan manggod gina-follow ang dosage kasi bawal masubrahan og gamit, masubra og gamit sa dose. Balik kasi mong doktor, magpausab ka sa imuhang prescription. Kung nagapadayong gihapon ang sakit sa imong ulo, pwede ipausab ang oras sa pagpatulo nga naman kay basig mo interfere sa imong mga normal activities matag adlaw. Now, kung ang imuhang patulo sa mata, dili gihapon siya makatabang sa imong pressure sa imong mata, pwede ka i-laser sa imuhang doktor, no? Kanang trabeculoplasty. I-laser ka pinanga para ma-drain ang tubig sa imuhang mata. Pero sa data, mga estimated 40% sa mga tao nga na laser, ni undergo surgery for glaucoma, naka-experience sila nga walay improvement. So kinahanglan na po ka, iusbo na po ang procedure. Bantayanan po ni sa mga nagagamit og corticosteroid. Kining corticosteroids, mauna siya ang mga tambal para sa asthma, mga allergic rhinitis, o na yung mga hay fever, eczema, problema sa panit, na yung mga problema sa baga, na yung problema sa mga joints, arthritis, o lupus, o na yung prostate problem, especially prostate cancer. So kung nag-inom ka nga tambal, ginadaot niya ang collagen structure sa imong mata. So, mo-induce siya o glaucoma. As much as possible, kung nag-inom ka mga corticosteroids, nga mga medication, kinahanglan pinakagamay nga amount possible o shortest time lang yun, possible time, dapat dili nimo na siya i-maintain o dugay kung naakay glaucoma issue. So, kung ang inyong eye drops is a beta-blocking eye drops, bantayanan ninyo pinanggaha kay daghan baya sa nagagamit ana labi na tugay-dugay nga panahon kana manggo bisag ipatulo na sa imong mata musulod na sa imong dugo ang iyahang substance sa imong ipatulo sa mata nga mo create na siya pagpababa sa imong HDL cholesterol yung good cholesterol. So ang mahitabo mas mudagahan ang imong bad cholesterol, maimbalance ang ilahang ratio unya mas daghan inon ang nangalipong, daghan sila gipamati, hinon silang lawas. Muna sa mga babae nga menopause na, magbantay gud mo in town, matag-adlaw nga di ta madakdak tungod kay taas keng risko nga magkaroon ng hip fracture. So panahon na hip fracture, daghan na ang bation. Although matambalan gihapon ang mga hip fracture, dali ra na bisan sa mga post-menopausal women, matambalan pa ng mga hip fracture. Natay mga pamaagi na isgutan nato na puhon mga pinanggap. General advice nato sa mga naay glaucoma, mag-inom og saluyot kada adlaw. Pwede raw, mas maayo pod nga half cup para nga mas mataas ang iyang beta carotene kasi ang beta carotene essential na siya sa formation sa visual purple. Mao na siya nga substance necessary para makita ta sa gabi or mga ngit-ngit nga mga lugar or ngit-ngit nga oras. So importante ang beta carotene, mas mataas na siya pag i-half cook nimo ang saluyot, half cook mga pinangga, dili raw. Pwede pud raw pero mas gwapo ang half cook. So kung daghan kag pangag sa imuhang bag-ang, mas gwapo i-blender gini mo ng mga dahon-dahon or saluyot para nga ma-digest, ma-absorb kaayo ang mga sustansya sa imuhang lawas. Mga pinangga, since nga ang stress connected kay sa glaucoma, mag-take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada gabi or buntag uto hapon para lami ang tulog. Ano ni siya anti-stress formula nga dili ka dali mag-nervyos, dili ka dali magkulaanon. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga nagapaminaw bisag wala tay glaucoma pero taas kag risgo nga magka-glaucoma tungod kay kaliwat ninyo. Oh, posible man sa kaliwat nimo pinangga. O niya, labi na kung pati ang lifestyle si mong kaliwatan gisunod pud nimo kana. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi para nga layo ta sa mga huot sa dughan atakis kasing-kasing gaan ang pagmata inig kabuntag. Healthy kita mga pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's EXL Makabuhay.
11: Kasamang makabuhay. EXL Life
12: Nurse Nutrition Recall. Oy, nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule pino na kaayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Every day brings a choice to practice stress or to practice peace. Matag-adlaw, nagdala kinig pagpili. Nagagad ang atong kinabuhi sa pagpili. Imo bang i-practice nga mas stress ka? Or imo bang i-practice nga magmalinawon ka? Ang Word of God nag-offer og saad. Naghatag og saad ang pulong sa Ginoo sa 1 Pedro 5:7. Cast all your anxiety on Him. Tanan imong kabalaka, imong iyangungo ngadto kang Ginoong Hesus, ngadto sa Dios. Cast all your anxiety. Mitag cast all, tanan nga nakapabugat, nakapabalaka nimo, imong iistorya sa Ginoo. Because He cares for you. Tungod kay ang Dios nag-amuma, nagkabalaka, naidakong pagtagad kanimo. Sometimes, di tamutuan ay. Sometimes, di na to na ma-feel. Pero hinumdumi, walay makapugong sa imong pagpili. Kung di nimo gibati ang pagduol sa Ginoo, then, dalha ang imong pagbati tungod kay natay gahom sa pagpili. Hinumdumi na, natay gahom sa pagpili. Mayong taggahom sa pagpili, dili nimo feel. Pero kasabot ka, nga mo ni dapat buhaton. So luhod, bisag di nimo feel ang luhod, ampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo. Pangayong pagtuo sa Ginoo, pangayo nga dili ka magduha-duha. Sama ra na sa illustration, kung naakay nindot kay nga bulak sa gawas sa imong balay, giunsa nimo pag-define ang like o ang love sa panahon magtanaw ka sa nindot kay nga bulak diha sa gawas imong balay. Like, gusto nimo, ganahan ka, gibati nimo. Ang gugma, yes, naagihapoy gusto, naagihapoy pagbati. Pero mas mudako ang prinsipyo. Ang like, ang gusto lang, pwede nimo pitason ang bulak kay giganahan ka. Pero unsay may tabo panahon nga pitason nimo ang bulak, mamatay. Pero kung love nimo ang bulak, dili nimo pitason. Imo siyang itrim, imo siyang alagaan, bisbisan, kanta-kantahan. Kay love nimo ang bulak, nga gusto nimo mo labong gid siya, mabuhi gid siya. But pasabot, mas miiral ang imuhang utok kaysa imong pagbati. Parihar na sa mga estudyante nga bawal pa manguyab mientras nag-eskwela pa. Pero sa panahon, manguyab na ka o giuyab nimo ng bayhana, sama imo ng gipitas o mawala ang iyang kaugmaon. Eskwela gani, wapag imo mi-graduate sa college, ayaw sa imo pagpanguyab, aron nga ma-focus ninyo ang inyong kaugmaon, sama sa bulak nga gihigugma, maatiman o ma-preserbar pag-ayo. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Manan atong tanan og mag-aayo sa tanan atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ang puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
8: Makabuhay.
14: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
15: Kaya't EXL Makabuhay.
16: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bag

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Paspas,
5: banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Tiguang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.

Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara. Huwag naminaw ka sa KISS FM 102.3. Ang akong paboritong FM station sa Bohol. Once again, this is Joseph Gara. Huwag daghang salamat. Mahala na.

0: auto pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herba, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo. Karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: bata.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta o sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic Hit.
4: Kiss FM.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:15 in the afternoon. And yes, this is your girl, J-Ann. Mag-uban-uban na sa takarong kahaponin, mga ka-dearest friends. Ubani ko ninyo samtang atong paminawon ang sulat ni Ma'am Sheena. Mga ka-dearest friends, kung adunay bukat nga gibati ang inyohang kasing-kasing o gusto lang gyud mo nga movent, don't hesitate to send us your story. Remember, you don't have to face everything alone. Kining atong programa para gyud ni kaninyong tanan, mga ka-dearest friends, sa mga nasakitan nga gusto gyud ipadayag ang ilahang mga gipangbati, pwede mo kaayo diri. And here's a song, Too Young. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: Clooney Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako jud nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-NeoZep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa!
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta NeoZep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa NeoZep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Bye.

0: Road Incorporated.
1: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
2: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Send Big Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
8: Drink light, live light, sounding light.
9: Drink responsibly.
10: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bye.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho rin na nato, nagkinanglan o pahuay.
5: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdumgikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa Iaxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang Iaxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdumgikan kay atean.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. We've got 16 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Mga ka-dearest friends, unsa kaha ang mahitabo sa relasyon nila Ma'am Sheena ug ni Sir Aaron? Mo-giveaway na lang ba si Ma'am Sheena? O ipaglaban gihapon niya ang ilahang gugma bisan sa tanang mga nahitabo? Unya na ng mga ka-dearest friends, maong atangi, unya ang sumpay sa maong drama. And stay tuned because we've got your favorite 80s love songs only here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

J.N. Murag yud og nahugno ang akong kalibutan sa giingon ni Aaron nga buntis si Janine. Wala ko kahibalo unsaon pagdawat sa akong nadungog. Murag sa usa ka higayon natumpag ang tanan nakong paglaom og mga damgo nga gitukod para namong duha. Aaron, siguro mas maayo pa nga ako na lang ang ubiya. Sheena, ikaw kung gusto. Dili na ko kaya nga, dili ti ka makauban. Sakit man kayo, Aaron, pero mas piliun na ako nga upalayo. Kaya ang bata nga iyang gidala, walay sala. Mas kinahanglan kaniya. Mas kinahanglan ka sa imong umaabot nga anak pohon. Sheena, ayoko bihay. Salamat na lang sa tanan-tanan, Aaron. Tingali, dili gyud ako ang gitagana para nimo. Sheena, pasaylo ako sa akong nabuhat nimo. Oo, responsibilidad na ako ni, pero ikaw gid ang akong gusto nga makauban. Wala na tayo dagan pang istoryahon. Klaro na gid tanan, Aaron. Ang pingi na lang siya ug ang inyohang anak. Sakit gid kahit daw hatun. Nga iyahan na ka, pero wala na ko'y mabuhat pa. Salamat na lang sa tanan-tanan. Sheena.

0: Sandmeeg Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Sandmeeg Light.
2: Drink responsibly.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
4: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag! Oh.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: At yan, nagbabalik po tayo sa ating programa at tuloy-tuloy po tayo sa pag-text sa ating EXL Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Para po sa inyo mga health concerns. May naman po, oras naman po na bahaging pinakahihintay po ng karamihan ang ating texter segment. Dito po kasi natin binabahagi po ang mga katanungan na pwedeng maging gabay din also sa ibang mga listeners. Bagamat limitado lang po ang oras na meron tayo, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang inyong mga mensahe. At sa mga tanong po na hindi po natin naabutan on air, huwag po kayong mag-alala ha, dahil kami naman po ay direkta magre-reply po sa inyong cellphone upang mabigyan po kayo ng tamang payo at gabay kaugnay sa inyong kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn, diabetic po ako. Pwede po ba akong minom ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para matulungan ang aking blood sugar? Roy from Digo City. You know what po mga kamakabuhay, ang diabetes sa isa nipo ng insulin resistance o kakulangan po mismo ng insulin sa katawan. Mataas po ng blood sugar ay maaaring magdudulot po ng komplikasyon sa puso, even bato at pati na rin sa mata. Kaya iwasan po ang mga matatamis po ng pagkain at soft drinks, kumain po ng matataas po ng fiber, low glycemic index tulad po ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control at i-monitor lagi po ang blood sugar levels araw-araw. Inawat po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient, no? Alam niyo po kung bakit? Dahil ito ay may serpentina, cinnamon at neem plant na may natural blood sugar lowering effects. At pati na rin EXL Makabuhay Black Coffee na merong insulin plant, psyllium husk, guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at pati na rin sa insulin sensitivity. Kaya sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At pati na rin EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day. Then magpa-laboratory tayo after 30 days. Syempre, you must done your part also. Bawal ay dapat iwasan. Alright? Anyway po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay scientifically formulated na may natural ingredients na tumutulong para sa blood circulation, cholesterol control, kidney health, at blood sugar management. Para sa best result, no, sabayan po ninyo ang healthy lifestyle at balanced diet. Para sa mga gusto pang sumubok ng EXL Makabuhay, no, siguraduhin din sundin ang tamang dosage at kumonsulta sa inyong healthcare provider kung kinakailangan at sa ating programa at para kayong magabayan kung paano po gagamitin at solusyonan ang inyong karamdaman. Maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong araw na ito, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sa mga kamakabuhay po na nakikinig po natin ngayon, especially dito sa Palawan, kung kayo man po ay may katanungan or gusto niyo po ipakonsulta, meron po tayong partner clinic na available po mismo sa San Pedro Street, no, National Highway, Puerto Princesa City, which is ang ating partner clinic is ang Naturalista. So hanapin niyo lang po yung office po ng Naturalista at magpabook po kayo. All you have to do is to bring the word EXL Makabuhay, then makakatanggap po kayo ng free consultation. Alright, no, we are running out of time. Lagi po natin sinasabi sa ating programa that health is wealth. Pero tandaan po natin, health is also a form of worship. Gawin po natin ang mga kaya natin sa pang-araw-araw para kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga, at iwasan po ang stress. Ang sabi nga, a healthy outside starts from the inside. At bago tayo magpaalam, nais ko pong sabihin po sa inyo na kahit anumang laban sa buhay, kasama niyo po lagi ang ating pumay kapal. Ang sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. Kaya kung ikaw may pinagdaraanan po sa buhay, ipagkatiwala mo po sa Kanya. Hindi po kailangan na harapin ang lahat ng mag-isa. Ang kalusugan ay biyaya, pero ang lakas ng loob ay nagmumula sa Kanya. Kaya po sa susunod po na episode, magkita-kita tayo muli, no? This is Dr. Glenn Sanico, na lagi po nagsasabi, alagaan po ninyo ang inyong sarili, magmahalan, at laging tandaan, with God, all things are possible. Kaya po, stay happy, stay healthy, and stay blessed. Magandang buhay sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
8: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang-wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.

0: tilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Tiguan nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian. Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kadyot lang!
13: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Thank you.

0: Octopack. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Delicious.

0: Kiss FM.
1: Your most wanted song is next.
0: Stay tuned.
2: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom ang Immuni Plus Traditional

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what a-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
8: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
9: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
8: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
8: Oo, oy, higayon na dyan na nyo, Mare.
9: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
10: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
11: Medical Center Bohol.
10: Kasaligan mo.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
7: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol.
7: Kasaligan mo.
9: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
10: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Kang ima dalarama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Without you, I'd be lost without you. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. You. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
1: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sarap!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usasab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang

Sodsaw sa katak na alamang. And syempre, labaw sa tanan manambagta sa atong programa, imong programa nga tambagi ko, Lady Batud.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kong disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili isensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Diyosi ma.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Uyang usang ko lang yun ay sa inguniini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Diyosi ma.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Diyosi ma.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makakabuhay Plus.

0: Buhay day, kamakabuhay. Kumusta? Init ba di asimong nahimutangan karon? Nag-uwan ba? Nagdagom, landong, alingiing? Unsa man na diha ang inyong klema? Blessing gi hapon na. Ayo lang sige reklamo. Kuhaon gadi na, wala na imo. Ang tanang butang apilan ko ng mga negatibo, blessing gihapon na. O sayang negatibo, nag-disguise lang na as negatibo. Pero ugma pagsubang sa adlaw, ay, blessing pala. Tapos ang sarap namnamin, yung blessing, yung success na dumaan sa paghihirap, sa butas ng karayom, kumbaga sabi nila. Diba? Ganon. Laban lang ta, bisag watay kontra. Padayin ta sa unahan ha, kamakabuhay. Again, unsa man ang oras na simong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas. Kanagihapon na nga itong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Batwood, and syempre, katulad ng ating nakagawian, magkuyog na usap kita sod sa ka-oras. Uban sa atong toyo og tumo nga good health karon, ug mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, kamakabuhay, dagatag mga hisgutanan karon, sama na sa ato ang naandan sa milabay nga mga adlaw, sa milabay nga mga episode sa atong tulumanon. Lain-lain nagkadaiya, murag paminsar ni mo parihara, pero dili, mga dungag-dungag nga mga informations. Ang ato ang hisgutan sa matag moment, sa matag programa na ito ang imong mabati. Dili, mausik ang imong panahon. Kamakabuhay, dagatag mapupo nga mga pagtulunan, especially sa kaagi sa matag-usa ka sender nga din nilang misalig sa atong programa ng bonggang bongga. And syempre, mga hisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay niya na usab kita sa pagpadayon, sa pagbasa o pagdrama, sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today, maong ikatulong ngayong to kon chapter 3 sa iyahang story. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Battle, dahil hindi pa umuwi noon si Hector, una kong ipinaalam ang trabahong interesado akong tanggapin ay ang biyanan kong lalaki. Inasahan ko pong sasawayin ako. Pero katulad ng aking kaibigan na si Mamo, suportado nila ko ng ama ni Hector na si Papa Fredo.

0: Ni anak kita. Ikulbaan man ko, mamo. Dili ka istrikto ka ng tiguang biyudo?
1: Buutan, uy. Sapian niya buutan.
0: Ah, may katabang na nga nagpaingon din sa gate. Pangandam na, ablihan na niya ang gate at makasood ta.
2: Oo.
3: Ikaw si Joshima.
0: Ako, Sir Dalton.
3: Personal therapist ang gikinahanglan ko. Wala ko mag-hire og professional. Gusto ko kanang makamaong buhilot o mumasahe. Dili kinahanglang therapist gyud. Gawas pa mahal kaayo sila. Pero ayaw kabalaka. Dili man sab ko tihik ba? Basta makauyon ko sa imong serbisyo, makalaom kang di ka magmahay sa pagpangalagad nako, Josima.
0: Makalaom ka, Sir Dalton. Tarungan ko ang akong trabaho.
3: Stay in ka din he kon weekdays. Magapauli ka lang sa inyo kon weekends. Okay nimo?

Lady Batod, medyo mahirap po ang schedule dahil kinailangang naroon ako sa pamamahay ni na Sir Dalton at sa Sabado't Linggo lamang ako makauuwi sa amin. Gayunpaman, hindi na ako nagdalawang isip pa dahil maganda naman ang offer na sweldo, tinanggap ko na. Ang inaalala ko lamang noon, Lady Batod, ay ang magiging reaksyon ni Hector. Kaya po naman nung makauwi siya, ipinalam ko na kaagad sa kanya ang tungkol sa trabaho.

0: sigurado ka makahimo ka sa trabaho ngayon mong gidawat, Josima.
1: Makahimo ko, Hector.
0: Unya, pila sweldo ni mo hatag buwan?
1: Dako-dako, sab.
0: Pila gani?
1: 18,000 pesos.
0: Okay-okay na na.
1: Dili ka supak, Hector?
0: Dili. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Oh. Unsay kondisyon?
0: Ipahuwa mo na ako ang unang duha ka buwan ni mong sweldo. May gamitan ko.
1: Ha?
0: Magsugod ka pa lang sa mong trabaho. Okay na na. Ang iyo atong tikuhang. Pag-cash advance. Duha ka buwan.
1: Unsa? Dili mo na i-deduct sa akong sweldo ang gi-cash advance kong duha ka buwan, Sir Dalton?
2: Shining bonus ko na lang kadto nimo, Josima. Ang una mong sweldo, imo na. Hangtod sa katapusang sweldo nimo kung mupahawa ka, imo. Dili ko i-deduct ang 36,000 pesos.
1: Sir Dalton, salamat, sir.
2: Basta tarunga lang ang imong trabaho, ha ba?
1: Oh, Sir Dalton. Makalaom ka, sir.
2: O gadtong imong bana, dili siya magpalabi sa pag-abusar nimo. Mao nga ayaw na lang siya sultihin nga regalo ko na nimo gadtong duha ka buwan nga sweldo kay tingalig mo abusar.
1: Sir Dalton.
2: Sige na, Josima. Sugdi na ang pagmasahe sa akong mga pitiis o mga bukton. Lakip na ang tibuok kong lawas.
1: Oh, Sir Dalton. Oh.
3: Pagkaagnaw nga nang inaara nga bana, no? Inaara nga tao, no? My God, ikaw nakatunong po na nga tong sender o gining buutan po nga agaw. Bisag bago pa lang nagsugod, ay Diyos ko, daga nag-demand ng bongga, di ba? Anyway, kamakabuhay unag, ikaw daw hugna pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon ni Josima ang ataw na bati. Unya o man sa pipila ka mga painom doma, sa mas naandan mo pa dayon ta sa pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang storya. Kanang-kanan, di nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan sabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Sama na sa gisulti ni Ate Anne. Di ba ka makabuhay hataw lamang sa kinabuhi pa sa kauban nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. You can never go wrong. Siyempre, daghan kay ingredients nga giusa sa atong kapsula. Giusa sa atong kapsula na paakan ako kung dila. Time pa kadili lang. Gilibak ko. Number B. 3, ABC, C, Carmela. Anyway, bitaw, kidding aside, kamakabuhay, Diyos ko, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong dietary supplement na kay ingredients nga giusa ana mo nang gagyod. Magmahay, kamakabuhay sa imong pagtumar ni ana everyday. Usa sa mga ingredients nga naa diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang vitamin C. Nganong importante man ka makabuhay ang vitamin C sa atong lawas. Ang vitamin C manggod usa na sa labing importante nga vitamins nga dili ma-produce sa ato ang lawas. Ug kanang vitamin C daghan kaayog benepisyo nga atong makuha gikan diha para sa atong kalawasan. Ang vitamin C o sa ka water soluble uni ato anang makuha sa prutas, sa mga gulay, apil na diha mga nailhan na nga mga orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, spinach, main ana. Uni ang ginarekomenda every day nga atong i-take ang vitamin C ka makabuhay 75 mg or milligrams. Para sa mga babay, nya 90 mg naman para sa mga kalalakinan. Unya, ang vitamin C, nako, makapabaubos, makapatibhang, oo, makapababa sa peligro na ikaw makabato ng chronic disease. Kung ang importante kayo sa imong lawas, nga naakay vitamin C ka makabuhay. Ang vitamin C o sa ka-powerful nga antioxidant nga makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa ato ang kapitang natural defenses sa ato ang lawas mismo para batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Gamit kayo ang vitamin C ka makabuhay para sa atong kalawasan. Ang antioxidants mao na mga molecules nga nagapaboost sa atong immune system. Usbo na sad nako ang immune system mao na ang atong sundalo sa lawas at mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili angay mutapon sa atong lawas. Ginaprotektahan ka makabuhay sa vitamin C ang ato ang cells gikan sa mga dili gid maayo nga mga molecules nga ginatawag nato og free radicals. Ang vitamin C sa laing bahin ka makabuhay makatabang pud na para ma-manage nato ang blood pressure. Na kay high blood tas imong BP, ma-manage sa vitamin C ang imong BP ka makabuhay. Kay giniingon nga ang vitamin C makapaubos gyud na sa blood pressure sa usa ka tawo sa pareho nga healthy adults. Og apil na usab diha ang kanang dunay mga taas nga level sa ilahang dugo. Ang vitamin C mahimo usab nga makapaubos sa tsansa nga makabaton ka og disease or sakit sa kasing-kasing. Ang pag-take ka makabuhay sa vitamin C makapaubos usab sa chance nga ikaw makabaton og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom usab og mga supplements ingon man mga pagkaon nga kanang dato or bongga kaay sa vitamin C makapaubos na sa risgo. Nga ikaw makabatan og heart disease, apil o sabdiha ang taas ni mga blood levels sa bad cholesterol and triglycerides. So bongga ang vitamin C. Nga ano ato man ang itagi-tagi nga ang mismong vitamin C usaman lang sa daghang mga ingredients nga kundiin ang matag ingredients makakuha tag mga benepisyo nga kayuhan para sa atong lawas. Huwag ka nang tanan, apil na ang vitamin C. Naadya sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon na natong partner everyday sa pagtumar sa makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip at huwag, dietary supplement.
10: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
9: Nagang salamat sa pagpaminaw, kanunay kamakabuhay. Coffee is life ba ang imuhang peg? Dili ka mabuhi kung sa sakado di kakain mo kape. Ang uban gani di or mas daghan pang ako na ilhan og naibaw-an. Kaduha nga to sa katulo magkape sa sakaadlaw, Diyos ko. Pwede na ginunta nagkausara. Sa atong coffee, pwede na nga kausara. Ang kanang kausan yung mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1, daghan lang mahitabo nga nindot ana sa mong kalawasan ka makabuhay. It's because 17 ka ingredients na sa atuang coffee mix sa atong kape. Oo, nga makaayos sa atong panlawas. Kung baskog ka pa, dili ka kinalamatakbuyan o bisan unsang mga balatian. Kung nanakay balatian, tabangan ka pa pinaagi sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron inanay nga mawagtang ug mawaya mismo sa imong sistema, sa imong lawas, ang kung unsa man ang mga balatian imong gimulo everyday. Kaya nga no, usas sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang mangosteen pulp. Oo. Mangustin, daghan kaig benepisyo nga ikahatag o kaayuhan sa tong lawas, especially kung ikaw diha adunay anxiety or depression. Pakalmahon sa mangustin ang anxiety nimo o ang imong pagka-depressed ka makabuhay. May mga pipila ka mga zantones na nga makakita nato sa mangustin mismo, pwede nga makapakalma na sa anxiety o sa depression. Matod pa sa mga animal studies. So sa kapagtuon sa mga kanang ilaga bitaw, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta na sa pag-ubos sa kanabitawang pagka-hustle o dili pagka-komportable o kanang depression mismo o ang mga epekto ana doon ay connection sa pag-ubos sa oxidative stress sa utok. And mahimo usab nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang ang mangosteen. Ang mangosteen, bongga ka na sa fiber og makapaubos sa calories, or rather, ubos sa calories ang mangosteen. Nga pareho po na nga characteristics na pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang, sa atong weight. Ang fiber, magudmutabang na kamakabuhay sa pagpahinay sa imong ganas pagkaon. Oo, dilibitaw ka ka na morgana, kapermigwa, morgo, na'y ugma. Mo nang dako kay kag malamoy mo dako sa gyapon kag mubugat ka mo ubis na ino nang tod-tangtod no. Anyway, naghatag pud na og kabusugan nimo ang mangosteen. And syempre, wad-on ang mga toxin sa imong lawas. Gawas ana ang pag-ubos sa calorie content ng mangosteen, natuabang pud na aron makontrol nato ang atong pagkaon. Ug kana mga calories mismo nga naa sa atong pagkaon nga atong gina-take. Pwede usab ang mangosteen makapakalma sa labad sa imong uo ka makabuhay. Duri mga pipila ka mga zantones sa mangosteen nga pwede kay mopakalma sa labad sa imong uo. Sa usa ka pagtuon sa usa ka mga tao o sa mga tao mismo ka makabuhay nga dunay migraine, ang paghatag og mangosteen extract mo resulta kana or mi resulta sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attacks. Mangosteen pa lang na ha ka makabuhay. Diba bonggang bongga, unya ang mangosteen kay usa lang na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So asa ka pa? Unsa pa ba nga matang sa kape ang imong imnon? Ari na ta, switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka, Makabuhay. Oo, para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
11: Lady Batu!
3: And now, kamakabuhay, ang sumpay ni Ana ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 3 sa Revelasyon ni Josima. Abdik now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Batod, mabait naman si Sir Dalton. Kinailangan lamang talaga niyang masahiin dahil kaka-recover lamang niya mula sa pagkaka-stroke. Tinanggap ko ang trabaho kahit 5 araw akong wala sa bahay namin ni Hector upang makatulong ako sa kanya. At may pagkain lagi sa hapag. Kaya lamang, Lady Batod, inaabuso naman ni Hector ang sweldo ko. Laging nang hihingi. Ang masaklap ginagastos lamang niya sa mga walang kabuluhang bagay. As in, kanunay maghubog si Hector kauban ang iyang mga higala, Josima. Musugal pa. Og sigurado sab ko nga sustento niya sa iyang mga babae padayon sab.
1: Mamo.
0: Ayaw na gani iintrigo pa niya ang imong sweldo. Ayaw na pagtunol niya bisan piso.
1: Nahibaw kang iposible ka ng buhaton, Mamo. Nahibaw siyang may income na ko. Natural mangayo siya.
0: Pero giwaldas lang sa hinampak, Josima.
1: Sagdi na lang. Dili man tanan kong sweldo gihatag ko niya ba?
0: So okay ra gid nimo?
1: Ang importante, huwa ko niya biyai, Mamo.
0: Unsa?
1: Ang importante, nagpabilin siya sa among kaminyoon. Bisan pa man ko nalambigit siya sa lain-laing babae.
0: Oh my God, Josima! Tinuod ka? Ikaw pa ba kini? Dili ka katuhoan!
2: Karon ka lang nakapauli. Gikapoy ka sa imong trabaho?
1: Gikapoy ko sa biyahe, Hector.
2: Abi mo ang tinuod, Josima. Wa gid ko makauyon nga nanarbaho ka isip manghihilot atong tigua nga gikan na stroke.
1: Ha? Miuyon ka na, Hector?
2: Oo lagi. Pero wa gid ko makauyon. Napugos lang ko. Unsa na malang tuod ang ikasulti sa mga tao ini? Nga ikay nagbuhin ako? Kanya may tipon ka pagyugpuyo sa imong agaon Lunes hangtod Biyernes. Dili ka magka-developay mong duha ato. Sige krabag, hikap sa iyang lawas. Kay masahiun mo man.
1: Hector.
2: Unda nga tingalin ang trabaho, Josima.
1: Oh.
2: Or kung gusto kang magpadayon sa imong trabaho, pangayo og umintor sa imong sweldo. Gamay ra kay ng 18,000 pesos, oy. Ingna nga himuong 25,000 pesos.
1: Hector.
2: Og pangayo adayon ang imong mid-year bonus.
1: Ha?
2: Kana, kung gusto kang magpadayon ka na imong trabaho.
1: Unsa?

Lady Batod, kinakapalan ko na lamang noon ang aking mukha at nakipag-usap ako kay Sir Dalton. Pero ang totoo, nagpaalam na lamang ako para huminto na sa aking trabaho. Pero ayaw niyang pumayag. Manatili lamang ako, nag-offer siya na dadagdagan ang aking sweldo. Naging 25,000 pesos nga. Dagdag pa ang isang sakong bigas bawat buwan. Nakakahiya namang magdemand pa ako ng mid-year bonus, iwala pa akong isang buwan noon. Sinabi ko kay Hector ang lahat. Umokay naman siya. Pero alam ko, Lady Batod, marami pa siyang pagkakataon para abusuhin ang kabaitan ng aking amo. At yan ang ikinababahala ko noon.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati akin natibok ang chapter 3 sa revelasyon ni Josima, pero wapa mi ended to. Sumpayan pa na nato sa musunod pang episode sa atong tuluman nun. Pero unya, human sa pipila lamang ka mga painomdom sa itong pagbalik atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga kinatibok ang chapter 3 sa kasaysayan ni Josima. Kanang tanan din nila magihapon sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
2: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Batol.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dito nila sa satiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Kaya masalamat.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Gustoy mo na bati ka makabuhay. Di pa uwahi ang tanan. Kung nakibalatian ka ron ngayon mong gimulo rather. Pila na ka adlaw, pila na ka simana, buwan, or may abot na siguro nagpila ka tuig. Ayog pa sagdi, mientras makaya pa.
6: dangup na, sandig na og salig sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Imong tumaron everyday, isipin mo ang dietary supplement, di ka magmahay. Musalig ka lang, everyday gitsab na, kadili mo na pwedeng overnight og mamaayo na dayong ka. And syempre kadungan anang pagtumarni mo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang disiplina usab si mong kaugalingon ka na mga angeng likayan, nga mga pagkaon o mga ilim nun, nga makapa-trigger, makapa-tukar sa imuang balatian, likayan na sa... Kaya di man kinala nga magdako ang atong ubang nga muingon nga, ay nag-inuman ko, okay rin mag-bisyo ko. Ay di pwede. Sabi sa pag, imuha ni ikaligo, huwag yung mahitabong nindot ni mo, kung di ka makabang budisiplina sa mga kaugalingon. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, dako kay katabang sa atong mga kaugalingon, especially kung doon natin mga balatian. Kay usa sa mga ingredients gagiusa lamang diya sa atong kapsula ka makabuhay, mo ang neem. Ang dahon sa neem, nga imuhang dukdukon, mahimo usad na nga pantapal sa parte sa imong lawas nga apektado sa sprain or kanang pagkapilay ba. Aron nga makukuhaan, matibhangan ang pagsakit. Kanasang na yung mga bitok, excuse me sa mga nangaon, bitok sa tiyan. Dapat imnunsab ang kanang gilaga nga, not really dahon, panit. Sa kahoy, sa neem para mamatay ang mga bitok or bulate sa Tagalog diya sa imong tiyan. Uni anapay mga nagkadaiya nga mga parte sa neem tree na makabuhay nga pwede kayo nga kuhaan nato og dagang mga matang sa chemical ingon man sustansya nga pwede kayo nga makahatagsab nato og nindot nga mga benepisyo sa atong health. Kanang liso nakuhaan nato na og oil nga kung tawgo nato nag neem oil. Ang panit sa kahoy, ang dahon mismo pud ana kakuhaan sab nato mismo og oil and tannin ganern. Ang mga liso, doon ay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, tannin, steroid, terpenoid, and flavonoid. Bisan asa nga parte, ana nga tanom o kakahoy, kamakabuhay, ginagamit na isip tambal. Kung saan ba na sa paggamit? Ang kinatibukan ana nga tanom sa neem, magamit na sa pagtambal, dahon. Ang mga dahon, mahimo nga imong dukdukon, itapal nimo sa bisan asa nga matang sa kondisyon, especially sa skin. Pwede usab ka ng imong ilaga, imno nimo nga murag tsaa. Ang ugat. Ang ugat ana nga matang sa tanom, komo na kaayo nga ginalaga pod, unya syempre ginainom. Ang bunga anang neem, pwede usab nga kanon para sa pipila ka mga kondisyones. Ang skin o ang panit mismo sa kahoy. Kasagara na usab ka na nga ginalaga gihapon ang panit sa kahoy para atuang kapahimuslan sa pagpanambal. Ang neem, dagan kay ikahatag nga kaayuhan sa itong panglawas. O ang neem ka makabuhay usa lamang sa daghan nga ingredients nga giusa, 17 kabuok nga giusa sa itong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ang atuang kapsula, isip atuang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
5: May buhay! Sumakabuhay!
6: Paborito na sa kadaghanan karon ang atuang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Magpauhay ka pa ba? Na kumiinom ka ani, di mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magpalpite, dili mag-acid reflux, dili maglabad ang o, di mo tukaray uban pa mga balatian, okay ra kay safe kay ka. Unya, imbis nga naakay balatian nga madungag diha kanang imong mismong balatian or sakit karon, tabangan ka paana ka makabuhay nga wag tango na sa imong sistema. Pinagi sa pag-inom nimo everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, 17 ka mga ingredients na adiha sa atong kape ka makabuhay o matag usak ka ingredient na inindot o benepisyo nga ikahatag sa ato ang health. Usa na diha ang spirulina. Ang spirulina ka makabuhay tambal na sa allergy. Matod pa sa research, ang spirulina mahimo nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo sa spirulina, nagatabang na aron matibhanga ng mga simptomas sama sa discharge sa ilong, sa pagpanghatsing, paghuot sa paginhawa o pagpangatol mismo. Gawas ana ang spirulina usab, makapaubos sa blood cholesterol. Level ha. Ang spirulina ginatibhangan ang level sa dugo sa cholesterol. Kanang sa natural nga pamaagi, makapaboost pag yun na. Aron sa pagsupsup ito sa mga importante nga mga minerals, pag-absorb, inana. Diba? Ang pagkonsumo sa pipila ka mga gramo sa spirulina everyday ka makabuhay, nga mamahimo usab nga matibhangan ang LDL or bad cholesterol. O mas ma-okay pa ang imuhang cholesterol ratio. Kanang pag-normalize sa cholesterol, mahitabo lang na sa kanang bitong dako kaayo nga posibilidad pinaagi sa ato ang paggamit o pag-inom, pag-intake sa spirulina. Unya ang spirulina maayo usab sa mga diabeteson. So sa kapag tuon ka makabuhay, kasi gipagpanuki-duki gyud gikuha agid sa spirulina isip usa ka pag-diet, madungagan di ay. Oo, para sa 12 ka semana ang resulta sa usa ka importante og mahinungdanon kaayo nga pag-ubos sa kada bitawng taba nimo or tambok sa imuhang dugo ang level ana. Kana nga particular nga scenario ka makabuhay, nako kay nang tabang di ba para sa mga diabeteson aron mo ubos ang paghubag og nya makatabang pud na aron matibhangan ang presyon sa dugo ingon man sa cholesterol. Ug ang katapusan, ang spirulina, aba, surprise ka makabuhay, makaayo usab sa sexual urge. Sa imong gana, sa imong love making ninyo ni Mr. or ni Mrs., ang level nga naa diha sa protina, nga naa sa spirulina, hasta na usab ang pagbaton o nauguban pang mga vitamins, minerals o enzymes, ginahimo ka na nga kanabitong mas importante o kanabitong sa Tagalog pa kapaki-pakinabang para mas mo-okay pa ang kahimsog sa sexual nga aspeto ni Mr. ug ni Mrs. Ikinahanglan nato, di ba, ang spirulina sa ato ang lawas. Ug ang spirulina, kamakabuhay, usa sa mga 17 ka ingredients nga giusa ug gisago lamang diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa pamanga kape ang imong imnon kanang 3-in-1 mo kanang 5-in-1 nimo, ipadapli na gagasto-gasto karaana, wa kay makuwang nindot. Switch ka na sa mapasakadaghanan karon, apil na sa panon na nagainom everyday sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang Lady.

ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiha. At ang nabati ang kinatibukang chapter 3 sa kasaysayan ni Josima. Pero pamiendid to. Karang tong isgotan o lakbitan ang tanan, no? But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom din at okalimta ng bongga and God bless us. Hamubo lang akong isulti, Josima. Kumusta ka? Ug salamat. Life is what we make it. Kung sa atong kinabuhi, karoon atong sitwasyon, ato nang gipili, ato nang gipuy-an.

0: ang mga destiny, dili ang laing tao, dili ang sibisan kinsa, dili ang bisan unsa, kita ang responsable anak. Napugos man ta uwa, gipili nato na. Ganon. Pero ang labaw sa tanan, mag-ampu ta para mausab ang tanan. Dungan pod sa tong pagpaningkamot. Anyway, kamakaboy, sunda nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, Imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema
0: sa ating mundo.
1: May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala. Oh,
1: yeah! Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

The new Kiss FM 102.3, taking this one nice off and easy. Lee John and Yi Lang, and opening salvo for especially for you. Welcome to the show. Welcome to the Thursday edition of program ang sumasalamin sa mga buhay natin. All right. Hey, where are you? Okay. There you go. Okay. Sit back, relax, and take the loads off. Gotta take this one nice off and easy. Okay. Gonna take you higher to the wonderful world of music. Where is my phone? There you go. Anyways, maayong gabi, ganun yung tanan. Welcome po sa ating programa. Hanggang alas 12, nightly activities natin. Ano? Wherein, meron tayong isang mga importanteng bagay na pag-uusapan. Okay, so feel free. Sit back, relax, and take those loads off. Sa mga taga-Dalikyat Junction, Idol Money sa Kulan, sa mga kaibigan natin dyan na nag-text sa ating kagabi, hindi nato nabasa, ano, pasensya na ha. Sa may Maribohok, ayan, maayong gabi. Balilihan, sa may Baclayon, no? Oo, kila Vice Mayor Tibbs Bulliser. Andun kami ni Robert sa ni Cyrus kanina, no? Sa ilang triumpo, sa kapilya na, ano nila, kapilya na fiesta, okay? Napaka, ano, napaka festive, no? Do the Music and Me, Vergara Siblings was there, Cyrus the Virus doing some spins, okay? Bob Goodman, Robert James of the MIC, pero sandali lang yun kasi nag-brown out eh. Nag-brown out kanina kila Vice eh, no? Andun din si Mayor Ayuba, no? Stress to the gamay. Anyways, sa mga nagsa-celebrate ng fiesta, happy fiesta. Enjoy it to the fullest. Stay a little lower, slower on the booze, ha? Oo, yung tipong kala nyo mauubusan na kayo, may bukas pa, okay? Hinay-hinay lang. Mas maganda yung plain lang yung amats natin, ano? Hindi yung talagang magbarag-barag, galag-lakaw sa kalsada, no? Oo. Anyways, andun naman eh, no? Nag-rubing yung mga kapulisan every now and then dun sa fiesta. Okay? So, pwede nyo ako ma-reach ngayon, ano? Sa 0952-624-8804 sa Viber natin yan. And pwede nyo rin ako ma-text at matawagan sa 0938-809-2808 kasi live na tayo sa Facebook. Mm-hmm. Live na tayo sa Facebook, yeah! Mga Facebookers! Welcome to the paperless world of Facebook, okay? Pwede nyo ako ma-chat if you wish. Pwede kayo maka-join sa atong panag-uuban karong gabi una. So eto muna, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw ng STL Province of Poa Local Draw. Atod ka na ito sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na siya, STL Local Draw, Province of Bohol, 7 o'clock in the evening draw. Presented to us by Brigantine Management Solution Incorporated in partnership with Philippine Charity Sweepstakes Office. Atong winning number, 6, 5, and 3. Congratulations! 6, 5, and 3 para naman sa last two, that's 5 and 3. Congratulations! Congratulations sa lahat ng mga winners sa All Hats. Okay lang yan, may bukas pa. Alas 9.38 na. Maya-maya po lamang, update ko naman kayo para sa 3D Sweatdress Draw. Katod ganito sa Philippine Charter Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Alas 9.38 na.

The new Kiss FM 102.3, Yan Constantino, 9:42 oras na then. That's our Philippine Standard Time. And of course, we'd like to say good evening to Joel Aldalida, who's watching right now. Yes, my San Isidro. Ayan, ha? Thank you, Jonaldo. Tatlaka si Jonaldo, ba't daw hindi ako nakikita sa screen? As usual, naabutan na naman ako. Ito yung mga kasamahan ko kasi dito, bakit ba hindi nila chinacharge eh? Ito, ako na naman ang nagchacharge. Tago ko kayang baterya. Ito na mga SGs natin na nakapwesto na, ha? Mga Provincial Security Force natin, mga kaibigan natin, PSF. At sa lahat ng mga kaibigan natin diyan sa may governor's office. Kay Shaula, nami sabi niya pa shoutout naman sir. Shaula. Oh, si Shaula. Sa mga kaibigan natin sa GO. Ayan ha, may kaibigan ninyo. Kay ano, kay Doreen. Ayan, kay Doreen Iris. Ayan. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa governor's office. And yeah, po, may, syempre, sa Bohol Island GU Park Office. Oo, sa JICA, ano namin, sa JICA na representative si Sakura. Si Sakura at saka si Sakuragi. Oo, parang yung parang may foreign exchange students, no? Meron kami sa meron sa ano Bohol Island GU Park Office. Si Sakura, and Sakura will be staying for GU Park for 2 years. Ayan, ha? Oo. Sakura. Okay? Good evening, Sakura. Ayan, sa Bohol Island GU Park Office. Yala. Okay, and Kedapar. Ayan, Kedapar. Lagi nagkikita kami yan. Shoutout naman dyan. Okay, Ma'am Lisa, ano? Ma'am Lisa Flores din. Ng PMO. Ayan, ha? O, saan pa ba? Mga kaibigan natin dyan. Idol, Sir Larry Pamugas ng Office of the Provincial Agriculturist. Sir Larry, mayong gabi. Matagal na natin kaibigan yan, Sir Larry. Ayan, ha? Good evening, good evening. Sino pa ba mga kaibigan natin? Sa sobrang dami, hindi naman isa-isa eh. But anyways, good evening. Ito na, update ko muna kayo para sa 9 o'clock in the evening draw. Hindi na STL 3D Sweatress draw na. At huwag ka natin sa Philippine Charter Sifstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na ang atong 9 o'clock in the evening draw, national draw, 3D Sweatress draw. Winning numbers 7, 8, and 2. Congratulations! 7, 8, and 2 para naman sa last 2. That's 8 and 2. Congratulations! Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga olats. May pagkakataon pa para tumigil ka. Nagkilat-kilat ang ping mo. 9:46 oras na rin. And that's our Philippine Standard Time. Magbabalik ako with our topic for tonight. Stay where you are.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

The new KSFM 102.3. Ayan na! Gigidlat-gidlat na! Ano mga ganito mga panahon, masarap matulog eh, no? Tapos you have this kind of music that gonna put you into a deep slumber? Wow! Ito na ang pag-uusapan natin. Ito na ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Maganda to. Maganda, as in, talaga namang makakapag... makakapag... lagataw sa imong utok. Oo, magiging lagataw ang utok mo once na maridig mo yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Alam mo, minsan dapat sisihin din natin ang sarili natin. Dapat sisihin din natin ang sarili natin kung bakit natin pinababayaan. Why we allowed things to happen. Tell me that you love me. Kung ikaw ang tatanungin, okay ba? Yung mga salitang

yung mga salitang ipaglalaban kita dahil mahal kita. Okay ba sa inyo yon? Ha? Kung kayo ang tatanong ngayon, okay ba sa inyo yung mga salitang ipaglalaban kita dahil mahal kita? Kahit alam mong dugmok na dugmok ka na at wala ka na talagang pag-asa para sa kanya? Ha? Okay ba sa inyo yon? Sasabihin mo, in love ako sa kanya eh, kaya pinaglaban ko siya kahit alam kong mali na. Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, okay ba para sa'yo? Yung mga katagang, mahal ko siya kaya pinaglaban ko siya. Ano mo, minsan talaga nagiginta ka tayo when it comes to love. Ano? Masakit mang isipin, masakit mang tanggapin na ang pag-ibig talaga halos pwedeng makapaglugmok sa ating sarili. Pero ang tanong, okay ba yung mga katagang, mahal ko siya kaya pinaglaban ko siya? Sige nga, ikaw na nakikinig ngayon sa akin sa radyo or ikaw na nakikinig sa radio apps na Zeno Radio at Radio Garden or nakikinig sa atin through Facebook Live o kaya sa website natin na www.ks102fmbohol.com. Okay lang ba? Nararapat ba yung mga salitang mahal ko siya kaya pinaglaban ko siya? 3 minuto suman mula ba ang 10 o'clock in the evening. Mahal ko siya kaya pinaglaban ko siya.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic Kiss FM.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit. Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 5:32 in the morning, mga ka-Kisses. Good morning once again sa atong mga ka-Kisses. Ang naminaw ko rin itong mga frontliners. Yes, atong mga security guard on duty. Atong mga ka-Kisses na ito rin ang nasa iyo, kinang mata. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kisses na ito rin. Thank you so much for tuning in sa Kiss FM. It's a Friday weekend. Yes, kumusta nga itong mga estudyante rin ha? Yes, bango na. It's a beautiful day. And later on, ang atong Kiss FM weather update. Og ang EXL makabuhay atong health hour. Atong paminawon karon tataw na mga ka-Kiss, ha? Diri lang sa Kiss FM. And good morning sa atong mga nag-birthday karon adlaw. Happy birthday niyon daran. Sa mga nag-celebrate silang birthday today, happy birthday. And belated happy birthday kagahapon sa mga nag-birthday sad. And karon, happy birthday sa mga nag-birthday karon. And ugma, yes, advance happy birthday sa mga mag-birthday ugma sad. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na diriha. Ginaminaw karon sa Deliki at 24 oras sa tanang mga branch nila. May papaminaw di ay sa tanang mga ka-Kiss na diriha. Nga busy na kayo, andam sila mga breakfast karong mga orasa, mga ka-Kiss. Here's something from Olala, Brazilian TikTok dance, ne? Mga ka-Kiss, para sa itong mga TikTokers na doon yan, sa iyo kayo ng mata. Exercise ni sa iyong kabuntagon, mga ka-Kiss. And take vitamins every day para malayo na sa mga sakit-sakit, mga ka-Kiss. It's 5:34 in the morning, Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:40 in the morning, mga ka-kisses. Good morning sa ato mga frontliners diya, ato mga naminaw karon sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, ato mga ka-kisses diya sa Ramiro Community Hospital. Good morning. May papaminaw sa diha sa may AIDS Medical Center. Yes, sa tanang mga frontliners na ito, mga guard of duty, karong mga orasa. Good morning yung tanan. Ito mga drivers diha. Good morning. May pagbiyahin yung tanan diha. Nang lugay kadalanan, pag hinahinay lang ha, mga kakis. Para mal iwas tas mga disgrasya. Yes, sa tanang mga kakis na ito diha. Ambay ganunay and may pagpamahaw niyong tanan diha. 5:41 in the morning on Kiss Pandesal.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
5: Ah, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Hoy, kanindot tayo anak ba rin, no? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento.
5: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga priblihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga priblihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
4: Oh, mao ba, Mari?
5: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
4: Sige, Mari, ha? Sige. Dakagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Kiss FM. The new Kiss FM 102.3608 in the morning, mga kakis. Atong paminawon karon si Doc Glenn sa EXL Baka Buhay atong Health Hour, mga kakis, para unsay atong mga latest tips karon adlaw, July 17, 2026.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Isa naman po makabuluhang episode para sa ating lahat. Magandang araw, makabuhay day sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay. At nandito naman po tayo sa ating pinakapaboritong tambayan para sa kalusugan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ako po ang inyong lingkod, no? Dr. Glenn Sanico. At excited naman po ako na samahan kayo ngayong araw para sa isa naman po makabuluhan at napaka-importante usapang pagkalusugan, no? And of course, our What's Up, Doc topic for today, it's all about the ascites.
5: What's up, Doc?
4: Ang salitang ascites ay galing po mismo sa Greek word na ascos, na ibig sabihin ay bag or sac. Sa medical terminology, ito ay abnormal accumulation of fluid in the peritoneal cavity, yung space sa loob po ng tiyan na kung saan ay nakapalibot po ang internal organs tulad po ng atay, bituka at tiyan mismo, no? Kapag napuno ito ng tubig, nagmumukhang buntis o sobrang busog ang tiyan kahit konti lamang po ang kinakain. Nakakaramdam din po ng paninikip, bigat na pakiramdam, no? At pati na rin discomfort at minsan hirap ding huminga dahil iipit pati ang baga sa pressure. Alam niyo po, mga kamakabuhay, around 80% na cases ng ascites ay dulot po ng liver cirrhosis or scarring of the liver tissues. Isa itong warning sign na may seryosong problema ka sa atay, kidney at heart function. Kapag hindi po ito naagapan, pwede mag-lead ito sa infection, spontaneous bacterial peritonitis, no, or some of organ failure. Sa mga pasyente may liver cirrhosis, halos kalahati ay nakakaranas po talaga ng ascites sa loob po ng 10 taon. Hindi po ito simpleng tubig lang, ha. Ito ay fluid na may halong protein, electrolytes at toxins na hindi kayang i-filter po ng katawan. Maraming kadahilanan kung bakit nagkakaroon po ng ascites, pero may mga iilang mga pangkaraniwan na dapat nating mababantayan tulad po ng liver cirrhosis, no? Ito yung number one cause na kapag nasira po ang atay dahil sa sobrang alcohol, hepatitis infection or fatty liver, nagkakaroon po ng scar tissues na humaharang sa normal na daloy po ng dugo. At magiging resulta, tumataas ang pressure ng ugat sa atay or nagkakaroon ng portal hypertension, at ito ang nagtutulak ng fluid palabas patungo sa tiyan. Pangalawa, heart failure. Kapag humina po ang puso, bumabagal po ang circulation, nagkakaroon po ng fluid retention, hindi lang ito sa binti, ha, kundi pati na rin sa tiyan. Ang pressure sa mga ugat ng atay ay tumataas, kaya naiipon din po ang fluid. Pangatlo, kidney disease. Kung mahina po ang kidneys, hindi nito mailalabas po ang sobrang tubig at asin sa katawan. Ang sodium at fluid ay naiipon, kaya lumalaki rin po ang tiyan. Pangapat, cancer or malignant ascites. Sa mga kaso ng mga cancer sa atay, pancreas, colon cancer, even ovarian cancer, may mga cancers na nagdudulot po ng inflammation at fluid leakage sa tiyan. Panglima, infection like tuberculosis or bacterial peritonitis, no, ang mga infection sa tiyan ay pwedeng magpuno po ng fluid na may kasamang white blood cells at bacteria. Now when it comes to the sign and symptoms, kung mapapansin po natin ang lahat ng mga sintomas o senyales na aking babanggitin, no, kinakailangan po na huwag baliwalain po ito, no. Katulad na lamang, lumalaki o sumisikip po ang tiyan kahit hindi naman po tumataba, no. Hindi pong payat ang braso, payat din po ang binti, pero sobrang laki po ng tiyan. Mabilis na mabusog kahit konti lang ang kinakain. Paninikip po ng dibdib o hirap na huminga. Pamamaga po ng paa at bukong-bukong. Pagkakaranas ng fatigue or pagkapagod, panghihina at pangangalumata, no? Pagduduwal o kabag, no? Pabago-bago po ng ihi, minsan konti, minsan marami po, no? Paninilaw din also ng mata or balat, yung tinatawag po natin jaundice, no? Kung minsan akala mo lamang lamig lang po ito sa tiyan o hangin, pero ang totoo po, mga kamakabuhay, may tubig na sa loob po ng abdominal cavity mo. Kapag hindi po maagapan, pwedeng humantong ang sa iba pang mga komplikasyon like spontaneous bacterial peritonitis or SBP or infection of fluid sa tiyan. This is life-threatening po, mga kamakabuhay. Pangalawa, hepatorenal syndrome o pagkakaroon ng malfunctioning sa kidney dahil po sa liver cirrhosis. Umbilical hernia, puso na bumubuka dahil po sa pressure po ng fluid. Malnutrition dahil hirap kumain at mahina na rin po ang absorption ng nutrients. Breathing difficulty or dyspnea dahil naipit po mismo ang diaphragm. Kaya napakahalaga pong agapan agad bago po magdulot po ito ng komplikasyon. Now, how about the conventional medical treatment? Ano-ano po ba ang kadalasan ng management para po dito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pero bago po natin hihimay-himayin yan po, mga kamakabuhay, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha.
5: What's up?
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot gud na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ano-ano po ba ang kadalasan ng management para po dito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Una po dyan, kinakailangan ang low sodium diet. Iwasan ang mga maalat dahil po ito'y nagpapaiwan ng tubig sa ating katawan. Mga diuretics na gamot na nagpapaihi. Pangatlo, paracentesis, paglalabas po ng tubig gamit po ang syringe or tubo, no? Albumin infusion, ibinabalik po mismo ang protina sa dugo para iwasan po ang fluid leak. Liver transplant, no? Sa mga severe cases naman ito. At ito yung pinakadalasan na permanenteng solution. And of course, importanteng magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors para sa tamang gabay kung ano po mga nararapat na pwedeng gagawin yung pagdating sa inyong kondisyon. Pero tandaan po mga kamabuhay, habang epektibo ito sa acute management, hindi ito natutugunan talaga ang ugat na problema gaya po ng liver damage, poor detoxification, at chronic inflammation. Kaya dyan po mga pasok po ang integrative at naturopathic approaches. Pagdating naman po sa integrative modalities and wellness management, sa naturopathy, no, at integrative medicine, ang layunin po lagi dito ay tulungan po ang katawan para mag-self-heal. At hindi lang i-drain ang fluid. We address the root cause, no, like liver function, circulation, inflammation, and even overall detoxification. Like liver detoxification. Dahil halos lahat ng ascites ay may connection sa atay. Unang hakbang, ang liver cleansing. Kinakailangan pong uminom po ng lukewarm water with lemon every morning. Iwasan po ang mga alcoholic at mga processed na pagkain at oily dishes. Include green leafy vegetables, turmeric, ginger, malunggay in your diet, no? Mag-fasting o liquid detoxification at least once a week, no? Mag-herbal at nutritional support. Kinakailangan ito upang tulungan ang ating atay, kidney at puso gamit ang natural botanicals. Halimbawa na lamang, you can use Makabuhay Vine as natural anti-inflammatory, hepatoprotective at immune booster. Turmeric at ginger na nagpapababa po mismo ng inflammation at nagpapaganda po ng circulation. Sambong at serpentina na mga natural diuretic effect na naglilinis po mismo ng kidney, malunggay at ashitaba na mayaman sa chlorophyll at nutrients para sa cell regeneration. Now, how to use the herbal juice and detox therapy para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. You can start with lemon ginger detox water. So which is the ingredients, all you have to do is to prepare 1 lemon slice, 1 thumb of sized ginger slice, no? And 1 liter warm water. And paano nga ba natin gagawin to? Uminom po kayo or inumin ito sa buong mag-araw. It helps in liver cleansing and digestion. Pangalawa, you can make also malunggay, cucumber at apple juice. Ang mga kasangkapan natin pwede natin ihanda. All you have to do is to prepare 1 cup of malunggay leaves, 1 half cup of cucumber, 1 apple, 1 cup of water, then i-blend nyo po itong lahat. Mampababa po ito sa inflammation at pampalakas po ito sa kidney. Best time to drink is in the morning. And of course, we can make also pineapple turmeric juice. No, just like 1 cup of pineapple chunks, 1 half teaspoon of turmeric powder, and then 1 cup of water. Pinaka the best tong inumin sa umaga. Pampalakas po ito ng digestion at panlaban po mismo sa pamamaga. Then dietary guidelines, no, for ascites management. Importante, katulad ng binanggit ko po kanina, low sodium diet. Iwasan ang mga processed food, iwasan ang mga instant food, noodles, mga tuyo, mga bagoong at chips, high protein food, eggs, tofu, fish, mung beans, malunggay soup, yan ang pwede nyo pong kainin. Avoid some alcoholic drinks and even too much of sugar. Nakakasira ito lalong-lalo na sa liver function. Eat smaller, frequent meals para hindi sumukip po ang tiyan. Stay hydrated, at least 8 to 10 glasses of clean water or mineralized water para nang sa ganoon, maiiwasan po natin ang other complications. Syempre, kailangan din po natin i-monitor ang volume po ng tubig na ipinapasok po natin sa ating katawan upang ma-monitor po natin ang impact mismo sa ating tiyan, lalong-lalo na kapag may mga ascites cases. Importante din ang lifestyle and integrative wellness practices. Importante po ang deep breathing exercise and gentle stretching para sa good oxygen circulation. Importante ang massage at lymphatic drainage, so tumutulong ito na maglabas po ng mga excess fluids. Acupuncture at auriculotherapy, pwede niyo pong gawin po yan para sa liver and kidney meridian balance. Infrared and steam detoxification na nagpapabawas po ng toxins, lalong-lalo na sa balat at nagpapaganda ng sweating process. Positive mindset and prayer, dahil ang emotional stress ay direkta nakaka-apekto sa liver energy. Tandaan po natin kung mga kamakabuhay, kapag ikaw ay laging galit, kapag ikaw ay laging malungkot, at even laging may kaaway, no? Normally, mostly po mga kamakabuhay, it driven with our emotions and it will affect to the liver. Kaya po mga kamakabuhay, importante po talaga na hindi lamang suplemento ang kailangan tututukan, hindi lang lifestyle ang dapat natin tutukan, kundi ang kabuuhang konsepto ng ating pananaw sa buhay. Kaya kung mapapansin niyo po mga kamakabuhay na halos lahat ng ating nabanggit kanina sa herbal recommendation ay ang mga ingredients po ng EXL Makabuhay. That's why napakahalaga talaga ang pag-maintain ng EXL Makabuhay products upang maiwasan po ang iba't ibang uri po ng komplikasyon dulot ng karamdaman. Hanggang sa muli po mga kamakabuhay, ito po ay inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala, maging masaya ka, manatili maging malusog, at laging kumapit sa ating pong may kapal. God bless us all and stay healthy always.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: years old was shot dead after three unknown men allegedly forced their way into his residence in Barangay Ahong Sibulan. He was watching TV when he was allegedly shot in the head by one of the suspects before the group fled. Atong oras, alas 7, pinakalatest lakat sa panahon, Leonard Samaras Pagasa.
1: Buntag, ania kining pinakaunay kalbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw, ang law professor yang padayon nato nga gi-monitor or gibantayan nga naa sa gawa sa PAR or gawa sa Philippine Area of Responsibility, nahimo na kining usa ka bagyo o nahimo na kining usa ka tropical depression. Samtang sa may alas res sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawa sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility, gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2,965 km east of southeastern Mindanao, o anak ni coordinate na 5.3 degrees north, 152.4 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin, doon na gikusko ng kamat nga to na sa 45 kilometro matak-tak na doon sa sentro, o doon na kinigas tinis o paghurusangin nga mukabat nga to na sa 55 kilometro matak-tak na. O kini nag-airog sa direction, northwestward or aminahang kasagpan sa hinay nga pag-irog. Samtang mahinay o nga to na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan o paingon nga to sa batang kasagpan nga may mupasarabi sa bang sa Timok Nasod o ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5 imidya sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6-8 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa Dewis de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunaro Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 7:02 on Kiss FM, and show us the breakfast news brought to you by Holy Name University.
2: Come with me.
3: Join us on July 17 and 18 for the first grand alumni homecoming.
4: And of course, the reunion of the DWCHNU alumni nurses. See

0: Batasan na kanunay ang paggamit sa produkto sa EXL Makabuhay. Ang all-in-one skincare oil, alang kanas mga panuhot sa inyong kalawasan na pamaol, ihaplas sa produkto sa EXL Makabuhay. E inyong kanapapalit sa inyong mga suking butika, alderisan sa itong radio station Kiss 123. Binting straight, tagbilaran siri nga itong oras, alas 7:03.
1: Makabuhay day isip event coordinator nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diners, Seafoods and Grill present Sandugo Radio Throwback Party. A back-to-back concert featuring the best 80s retro bands in Bohol. The Five Star Band. Gonna take a lot to take me away from you. And the Center Stage Band. Ooh, baby, do you know what that's worth? July 24, Friday, 7 p.m. onward at L Star Diners, Seafoods and Grill in Dowie's. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s. The best retro bands you don't want to miss. It's a one-night chill-out party.

0: tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilara. Third floor, Alturas Mall, Tagbilara. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Baras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mong uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Og karon sa mga detalye sa atong mga balita din sa atong dapit, gikabalaka sa Department of Education na Tagbilaran ang pagkaungo usab sa mga daghang kabataan sa online games samtang gipanawagan ang mga nasudong ahensya sa paghimog aksyon batok sa mga online games. Kompletong detalye alaga dalin doydora.
1: Nanawagan og mas lapad nga suporta ang pamunuan sa DepEd Bohol ngadto sa mga nasudnong ahensya o ubang pang sektor sa katalingban aron matubag ang nagkadakong hagit sa impluwensya sa pipila ka online games ngadto sa mga batan-unan, ilabi na nga adunay mga violenting tema. Kaya may gilawatan nga parwagan ato sa gihimong committee meeting sa Sangguniang Panlawigan sa Bohol, Committee of the Whole nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas, subay sa privilege speech ni Board Member Mutya Tirol nga kinahanglang masairan kung unsa kaluwas ang mga haan sa Bohol human sa nitabong shooting incident sa usa ka eskwelahan sa Leyte kagi kalambigitan sa mga estudyanteng minor de edad. Matod pa ni Maureen Castanyo, School Governance and Operations Division Head sa DepEd Tagbilaran City Schools Division, dako ang ilang kabalaka nga adunay mga kaso diin ang mga batan-unan nga nalambigit sa violenting insidente gituohang naungo sa online games.
2: We have noticed that those victims, not victims, but the one who initiated the shooting incident, they were addicted to online gamings. So that's what we are crying to whoever is the responsible agency. Can you please curtail the access of these games, like for example, Roblox and Gorbox? Because initially they give a listening ear, a shoulder to cry on for these lonely children. So once they get the rapport of these learners, they now give challenges wherein if they pass, they are being recognized, and then the challenges becomes difficult, ending up into shooting a person.
1: Gipasabot niya nga ang DepEd wala magkulang sa paghatag og edukasyon sa mga tinunan bahin sa husto nga pamatasan og responsableng paggamit sa teknolohiya. Kanunay usab silang nagpatuman og mga mental health orientation og symposium pinagi sa pagitibayayong sa mga civic organization og gumampang partner groups. Bisan pa niini, giilan ni Castanyo ang nagpadayon nga hagit tungod sa daghang nakadani nga elemento sa online gaming nga dali ra makabiha sa atensyon sa mga kabatanunan samtang nagpadayon na paggamit sa digital platforms sa mga batanon. Nanawagan ang DepEd nga dili lamang ang mga eskwelahan kundili ubang mga ginikanan, komunidad, online platforms providers o mga ahensya sa gobyerno nga magtinabangay aron mapanalipdan ang kayuhan o kaluwasan sa kabatanunan.
2: So kinsa man ang pwede makatabang na muani kay sa eskwelahan, we can limit the access of websites. But inside their homes or outside the school or their kanang balay, na may kwarta ikapalit o data ang bata, makaduwa, maka-access. So dapat siguro tabangan na ito na nga side. Kay kung ispilahan lang, wala may nagkulang.
1: Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Medwin Inting. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Yodoro Kahilog nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Si Juanis Narisma Ugates Prima nagtanaw live gikan sa Kabayugan, Kalape. Si Arlen Malnigro nagtanaw pod sa Purok Dos Dao Tagbilaran City. Usab si Ma'am Biti Humawi nagtanaw og Abreo Galio Barbaruna. Gitun-an pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 7 ang 100 pesos nga gipangayong usbaw sa mga mamomoo ug ang kapasidad sa mga tag-iya sa negosyo sa paghatag og saktong suhulan sa Central Visayas. At ang paminaw ng report ni Zara Arcayena.
4: Gitun-an pag-ayo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Region 7.

0: Balik rin sa itong mga balita sa itong dapik. Ipaligo na sa Tagbilaran City o sa Nuwan City ang relasyon na pinagi kini sa Osaka Sisterhood Agreement sa pagkatinabangay niya pagpaambit usab sa epektibo maayong pagdumas gobyerno sa duha ka mga LGU. Ato paminahon kompletong detalye sa alaga Dray Tutas.
1: Ang relasyon tali sa Tagbilaran City o San Juan City na paligon pinagi sa Osaka Sisterhood Agreement nga gipahigayon kagahapon dinhi sa syudad. Si Tagbilaran City Mayor Giniap o San Juan City Mayor Francis Javier Zamora mipirma o kasabutan isip timaan sa ilang hiniusang tinguha nga palapdang ng ilang mga kapabilidad sa pagtinabangay sa nagkalanayang aspeto nga magatabang sa ilang mga konstituwente. Ang pagpirmahanay sa kasabutan sa panag-igsunay sa duha ka lokal nga kagamanan gisaksihan nila ni Vice Mayor Adam Relsonala

0: mga sakop sa Sangguniang Panlungsod, mga barangay kapitan, iske officials, ug San Juan First Lady Carolyn Zamora.
1: Thank you very much, Mayor Francis, for making this dream a reality. This signing of sisterhood agreement is more than a ceremonial exchange of signatures. It is a commitment to stand by one another, to learn from each other, and to grow together as partners in public service. For Tagbilaran City, this partnership opens many opportunities. It allows us to exchange best practices in governance, tourism, education, digitalization, disaster preparedness, health services, sports development, youth empowerment, and economic growth. Lahat po yan ay nasa San Juan na. When one city discovers a better way of serving its people, the other city benefits as well. But perhaps the greatest value of a sisterhood is that it creates a family. We rely on when we need each other the most. Not just celebrating together during good times, but standing together during difficult times. Emphasize in many of my interviews, mga city activities, that partnership is the new leadership. Hindi po kaya na isang city na tayo lang. We have to extend our hand to other cities para makapunta sa Bisaya pa sa ilang mga best practices.
0: Si Mayor Jeanne Apquinsa, Executive Vice President sa League of Cities of the Philippines, miingon nga pinagi sa Sisterhood Agreement ang duha ka dakbayan magpaligon o magbinayloay o mga epektibong pamagi sa natad sa pagdumala o pagpangalagad, turismo, kultura, patigayon, edukasyon, panglawas, digitalization, pagpangandam sa kalimidad o uban pang programa alang sa mas epektibo sa pagatun sa mga serbisyo publiko. Makahatag usab kini og dugang oportunidad o kalambuan sa Tagbilaran sumala sa mayor. Magtukod usab sila og Joint Technical Working Group aron magplano og mupatuman sa mga proyekto nga mapuslan sa duha ka lokal nga kagamanan.
2: Opo, naniniwala na marami tayong pwedeng ibahagi sa isa't isa. Kung sa eskwela bawal kumopya. Pero sa lokal na pamahalaan dapat kopihin natin yung mga magagandang ginagawa ng iba't ibang lungsod, bayan at talubigan sa ating bansa. So alam ko po, ang aming pagpunta rito, marami kami natutunan sa Tagbilaran. Marami kami natutunan sa paraan ng inyong pamamahala dito po sa inyong lungsod. At yung buhay, bagay na gusto kong iuwi pabalik ng San Juan. At yung munting nagagawa rin namin sa San Juan, nais namin pong ibahagi sa inyo. Sapagkat kung lahat ng lungsod, lahat ng bayan, lahat ng talubigan sa ating bansa, pawang magaganda ang gagawin pamamalakan, lalong gaganda rin po ang ating bansa. Isa pa sa pwede natin gawin, Mayor Jane, Vice Mayor, and Councilors Cups, yung mga produkto ng Tagbilaran pwede nating ibenta at ipakilala sa lungsod ng San Juan.
0: Si Mayor Francis Zamora, National President sa League of Cities of the Philippines ay ang bahin miingon nga ang pagpaambit sa labing maayong mga pamaagi sa panggobyerno kinahanglan nga dasigon dili limitahan. Ang mas ligon nga relasyon tali sa duha ka syudad, gilauman nga mopaligon pa sa mga programa, proyekto o mga kadiugan alang sa pag-uswag sa matag sektor nga makatabang sa ilang mga konstituwente. Gikan sa City Hall. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Hermes Malanog. Naminaw karon diha sa Corellia, ug iyang pamilya. Analiza and Ders Corpus. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Diha sa Habitat Bool. Jornard Buktumano, nagtanaw po dikan sa Poblasyon Sevilla. Iyay, Padunya, Oinop, nagtanaw, gikan sa Maribohok. Bus Ian, Pedrito Porol, nagtanaw. Jack Miharis, nagtanaw po ka nato karon. Padung sa paggamit sa limpyo o maluntarong enerhiya, gisusi na sa Sangguniang Panalawigan sa Bohol ang isugyot nga 80 million pesos nga solar power nga ipaymutang sa bagong provincial capital. A proyekto nga doon ay kapasidad nga 1.0 megawatt peak o gipangunahan ni Gobernador Ari Cimentado gisugdan og deliberasyon sa Committee on Government, Properties, Enterprises, and Related Undertakings nga gipangunahan ni board member Greg Crispinito Hala. Suma sa sugyot nga gilakip sa suwat nila ni Gobernador Amintado o Provincial Administrator Asteria Caberte natong Hunyo 23, ipatuman ang proyekto pinaagi sa design, build, operate, transfer nga pamaagi. Nakadawat to kini upabor nga rekomendasyon gikan sa Local Finance Committee o padayon karon nga gisusi sa committee sa dili pa kini isumiter sa plenaryo sa sangguniang panalawigan alang usab sa duga nga pagtagad o aksyon. Mitabong usab sa deliberasyon si Board Member Fernando Estavilla uban sa mga pangu sa nagkalalaing departamento sa kagamhanang probinsyal.
4: Sa atong police report, nasikop ang usa ka lalaki nga nalabigit kini sa Tigbakay sa lungsod sa Kalape. Suspect, nakuhaan pag yung Cebu. At ang paminaw ng kumpleto ni Talia sa Alagad Cell, Remolador.
5: Sa lungsod sa Kalape, usa ka lalaki nga nagatubang sa kalapasan sa Presidential Decree 449, kalambigitan kini sa Cockfighting Law of 1974, nadakpan sa kapulisan atol sa usa ka police operation. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran kang gipagawa sa Municipal Trial Court sa lungsod sa Kalape batok sa usa ka akusado nga nailang alias Yuyon, 40 anyos, lumulupyo sa Barangay Santa Cruz, lungsod sa Kalape sa paglapas niini sa Presidential Decree 1602 kalambigitan sa ilegal nga sabong. Ogi butyag na rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 30,000 pesos. Sa dugang pagisusi nga gihimo sa kapulisan atol sa pagkasikop niini sa mga akusado, nakuhaan na hinon kini og napo kaputos sa gito ang syabo nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 12.18 grams kantidad kapin sa 82,000 pesos. Laing kaso ang giatubang sa mga akusado sa kalapasan sa Section 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon lang siya Tony Lasia, Ma'am Emma Rikina o Leo Rikina, Perlita Perli Doy Sabas nagtanaw karon kanato karon sa live sa DYRD Facebook. Usab si RG Padilla nagtanaw pod kanato karon. Pag-ampo sa Rosario matag adlaw ang naghatag og kusog sa usa ka 84 anyos nga lulo nga nag-inusara na og puyo dito sa Barangay Tangnan lungsod sa Loon. Atong paminawon ang report ni Jose Daniel Tista, ang HNU intern.
6: Alang sa uban, ang panimalay puno sa tingog sa pamilya. Apan alang kang Jose Tesorio Humamoy, 84 anyos, usa ka monolupyo sa Tangnan, Luon, Bohol, ang balay na puno na lamang sa mga handumanan. Bisan wala na iyang kapikas o siya na lamang ang nagpuyo sa ilang balay, padayon gihapon niyang giatubang ang matag-adlaw uban sa paglaom o pagtuo. Apan bisan nag-inusara, buhi gihapon ng iyang hunahuna ang istorya sa ilang pagkahimamat o ang gugma nga ilang gitukod isip magtiayon.
7: Gisilaran daga o nakailami nga ngalan siya Lunila Flores. Ngayon ako niyang yung address. Tagago niyang address. Wado ka. Sige na kami komunikasyon. Nakadawas na po ko o social telegram. Kikan sa akong uyab nga si Lunila, mingon ang yagpong, do kontinuod ka na higugma ka na ko, pangatubang sa akong mga ginikanan, bisagwa ko diha, kuno sa ilang pong, mupauli ko, kasal mi 1980.
6: Human sa pagkawala sa iyang asawa, dili malikayan ang kamingaw, apan wala niya gitugutan nga mapildi siya ni ini. Matod niya, ang pag-ampo sa Rosario matag-adlaw maoy naghatag og kusog aron magpadayon sa kinabuhi.
7: Pagtuog nga ma, naghatag na kong kusog ang Ginoo. Kay doon ako'y nabasahan sa Salmo, ingon ako ang nagpanalipod kaniyo, tabunan ko kamo sa ako mga pako, aron kamong tanan ilikay sa mga datang dutang panahon, ug tagaan mo kanunay sa mayong panglawas, adlaw-adlaw, aron ikaw pagkapadayon sa inyong adlaw-adlaw ang kabuhaton sa inyong kaugalingon.
6: Bisan layo ang iyang mga anak, padayon silang naghatag og suporta pinaagi sa pinansyal nga tabang alang sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Usa kayano nga paagi aron mapulihan ang kahilom sa balay og makahatag og kalipay, mao ang video kay nga pinalit sa iyang anak. Bisan ang kamingaw kabahin na sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi, nagpabilin siyang ligon pinaagi sa pagtuo og mga handumanan nga iyang gidala hangtod karon. Gikan sa Tangnan, Luon, Bohol, kini si Jose Daniel Tista ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Ordinary wanted person sa kasong physical abuse na dakpas barangay poblasyon San Miguel, Alagad, Winnie Reyes sa kumpletong detalye.
8: Pinansikan sa orden de aristo gisikop ang usa ka lalaki nga may kaso sa korte sa Purok 1 barangay poblasyon lungsod sa San Miguel. Gila ang suspitsado nga usa ka Clorando Bonus Jr. Yankee Ligid alias sa Boy, 67 anyos, may kaliden, walay trabaho o nagpiyo sa Purok 2 barangay San Isidro sa samang lungsod sa San Miguel. Nagatubang kini sa kasong paglapas sa Section 5A sa Republic Act 9262 kon na physical abuse nga nakadakit ubo sa criminal case number RTC-TLB-26-8374. Ang korte may rekomenda og piyansa sa kantidad nga 2,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Sa laing bahin ng warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Binison Mantos Mahawan, acting presiding judge sa RTC Branch 52 sa Talibon. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

Nacional, tulo ka suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist niya si Kent Carpenter, susi ang pinayanan dito sa Cibulan Negros Oriental nitong adlaw ng Domingo, ang nadakpan sa kapulisan nitong Miyerkules sa gabi. Suma sa report nga ang suspect nga si Mark Bukog Orakoy, 26 anyos, unang nadakpan dito sa Purok 5, Barangay Adyong Cibulan, alas 9:56 sa gabi. Malas 10:35 sa gabi, si Chal Pianyar, Filipinas, 40 anyos, nadakpan dito sa Purok 6 sa susamang barangay, samtang ang ikatulong suspect nga si CM Diputado, nadakpan mga alas 4 sa buntag ni Adtong Huwebes dito sa Purok 2 sa susamang gihapon nga barangay. Ang tulo ka mga suspect, kasamtang karong itanggong sa prisuhan. Padayon ang paggukod sa mga pulis sa ika-upat nga suspect nga miikyas.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alangkat sa panahon, itong paminawon si Leonard Samars Pagasa.
2: Maayong buntag, ani ang kining pinakaunay kalbuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Ang low pressure yang padayon nato nga gi-monitor or gibantayan nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility, nahimo na kining usa ka bagyo o nahimo na kining usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa kabuntakon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility, gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2,965 km east of southeastern Mindanao o anak kini sa coordinate ng 5.3 degrees north, 152.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, doon ay ikusko ng mukamat nga ito na sa 45 km matak-taklado sa sentro o doon na kini gastinis o paghuros angin nga mukamat nga ito na sa 55 km matak-takna. O kini nag-airog sa direksyon northwestward or aminahang kasagpan sa hinay nga pagirog. Samtang sa latest nga data sa mga bagyo, sa pagkaroon ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mga bagyo, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong panahona, padayon yapon nga nakaapekto kining gitaw na itong southwest monsoon o habagat, mao kining sistemahan nga naka-apekto dito napita sa may extreme northern Luzon. Samtang ang ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes ug Babuyan Islands, kining mga lugar makasinati laman ang mga papanagsang pagpalagom ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan o ginobanan sa panagsang ang mga daknit ng mapag-ulan, mga pagpanulupag kilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ulakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakmeyan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumo na kalangitan ug inubanan sa panagsa nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulo pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan o paingon nga ito sa batang kasagpan nga may mapasalabi sa bang sa Timok Nasod o ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan, malinaon o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dine na lang kutob, kini nagigikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang DYRD Breakfast News sa itong kini sa Mayong Tinguha sa Island City Mall. At ang iyong dugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Nagang salamat ng Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Time check is brought to you by Myra and Gestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandung nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
8: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: BGY. BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, tuod ka na to sa Tire Queen Goodyear Servitec. Gipambit ni Deputy Speaker Paulo Ortega sa La Union nga ang testimony ni Matibag mahimong adunay dakong impormasyon. Tungod kay siya adunay access sa tibok records sa investigasyon sa NBI sa gingong mga hulga, batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza o kanhi Speaker Romualdez. Matod niini nga adunay mga impormasyon gikan sa investigasyon, lakip ang mga pipila usab ka mga lead nga nahimong kun mahimong magpabilin nga confidential samtang nagapadayon usab ang verification. Gipasiug na sab niya ang kamaynong danon sa pagpakita ni Matibag isip saksi tungod kay gilauman usab nga mo tubag siya sa mga pangutana nga waya matubag sa mga nangaging saksi. Samtang di madayon si Matibag sa iyang biyahe paingon ngadto sa Bangkok, Thailand aron lang mutambong sa regional summit sa gikatakda Hulyo 21 ngadto sa 22 niya gikonfirmar sa kini sa HPS NBI aron makatambong sa kini niya makapamatuod sa impeachment trial ni Vice President Sara.
2: Gihagi ni Attorney Lorna Kapunan ang depensa sa impeachment trial ni VP Sara nga dili babagan ang ipangayo nila nga sipina para sa buhis o record sa bangko ni VP Sara Duterte Carpio. Midugang si Kapunan nga nagbalik-balik na lang ang depensa sa pag-ingon nga way igong ebidensya ang prosekusyon bisan pa ni adong adunay hearing sa House Justice Committee. Karong adunay na ebidensya ang prosekusyon, tuiso na sab kini sa depensa ni VP Sara sumapa ni Attorney Kapunan.
1: Balita sa gawas na nasunog ang paugnan sa kusog humanin.
3: Balita! Pilipinas!
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mangiligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.